0: in the name of Jesus. O ma se bi obani. Gbogbo ni ba si a program yi mo so tele wa rogolo laye. Wa de jeyan.
1: Amen.
0: La set baba.
1: Amen.
0: La set omo.
1: Amen.
0: La set mi mo.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremo Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan mo gbadura o ma ra anugba
1: amen
0: mo lo ma ra anugba
1: amen
0: wa de Sebi Oba
1: amen
0: bo ba ti dore meji agugu so po lo Sebi Oba ko se nti o mo be loruko Jesus oro re adayo
1: amen
0: ni gbogbo ipari osu Friday to ba ti kan osu la ma npade ninu fu ape akanse adura ta ma se ni power line kayala hika mo gbadura wa ni testimony
1: amen
0: iru awon ipade ba eyan ma plan ara eni koda temi abari pe won oko ni o da oduro eyan e ti ma fu oko sibi kan a ma fi sibi kan 500 1000 e tojo ngbo ba ti di pe camp to bayi wo na wa gbera papa wa oloja omo yo sibi kan ni mo gbadura owo ni won o
1: amen
0: ipade ti se ami ati iya lo ti ma nsele ni oju koju mo gbadura o ni mise
1: amen
0: o ni mise
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni gbogbo ojo Thursday bayi mo ma wa ni igando Benny, Lasu, Igado Road, Hotel Bus Stop, suppose to be about Lolo, Abu Loso, Colonial Event Center, a Padetumani Agbara, a Padiagbara, Latsibuba, T. Igado, your Thursday by Lamansi, Nibu churches, Watua Leku, near Bulegba, near Ota, Ifo, Aja, Akute, Atibello, Gomisa, you run away Padeba and Yoki, Miss here. Church, you are one, you could be no legend. Tobati day, power line here. So pe sibi oba lo nlo ko se nti o mo be awon ipade se pataki Port Harcourt Abeokuta Ilesa Osogbo Wednesday na awon mo se ti won sugbon Leko Thursday ba la man se o ma ni agbara sa mo gbadura o ma ra anugba mo reti e loni akanse ni to ba wa di ola orugbara mi fun mi o ma wa ni agbara ah mo so ba won eyan lana ni pe en fa won eyan ni mantu leni na bakana beni ah mo so ma fun yin ni mantu ko ha ni dibi oro re ma dayo
1: amen
0: ori ipade so oru ta ma se lola mo ma fun e lo mi gbara mi fun mi o mi gbara mi fun mi o mi yi akanse ni o ni awon akanse adura ta ma se sinu e tori gbogbo awon eyan ti aye gbara won da o mo pe ologun mo so fun pe go nbe but o rogo yen lo so funra ni won le ma gbara da o de ni mo to ba be gba re pada iru awon ipade bayi eyan ki fi sere eya kirivi nuka mo gbadura wa ri ogolo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: ti aye ba ti diyan loju won fe o lo na niyan ta aye ba ti di e loju olore oni ri o ala nu oni mo to ba bere oro lowo eyan won ni fe se tori pe won da omo ayiboju awon agba ni oluwa lo fe kakuro ere die yi la se ni lo matu to ba ti ni matu nle mu dani wa a fe gbadura lori e iboju awon agba a fe gba kuro ere die ta fi sanu e to fi deru gbe ere die to ko re fi teyisi o to lo fe ni omo ere die to be fi wo susun o de keru jade nle e tawon yen de so pe okunrin won obirin de keru jade nle ti e klo fa iboju awon agba ni a fe ola yen ma ni agbara sa mo reti e loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: oh my god mo lo ma ra anugba
1: amen
0: mo lo ma ra anugba
1: amen
0: won kunrin kan mo yi iboju awon agba e ja wewe mark ni ori kewa ese kere de ni ogoji titi de ikejile ni adota kilowi
2: wasi wasi Jericho bi o si tin jade kuro ni Jericho pelu awon omo eyin re
0: oh yes
2: ati opo awon eniyan ba ti mi wa foju omo ti meu joko leba ona
0: oh yes
2: o nsagbe nigbati o gba pe Jesus ti Nazareth ni o bere si kigbe lohun rara

0: Yesu. Oma Davidi. Sanu fun mi. Yes.
1: Opolopo se ba wi pe ki o pa enu re mo.
0: Oh yes.
1: Sugba o si ki gbe si ju be lo pe. Iwo Oma Davidi.
0: Yes.
1: Sanu fun mi.
0: Oh yes.
1: Jesu si dese duro. O si pase pe ki a pe wa. Won si pe afoju na.
0: Oh yes.
1: Won wi fun pe. Tujuka.
0: Tujuka.
1: Dije. O pe o.
0: Wa gbo emi na so fun o pe Tujuka Jesu n pe. Si pade aro yi ati pade so urola Jesu n pe o ti n pe o duro de o be ni Jesu n pe pe ko ku nu wahala o pe o pe ko ku nu soro yen o ni ko gbara e ku lowo egboju awon agba eyan ma n gbe igbese ni akoko to ba ke yan gbe ni ru awon urubai eyan ki fi sere Jesu loro mi si o emi na je se po pe o n pe o wati pade lai o ma ni agbara sa mo so tele aye ma dide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: igbo dodo Jesu kilo sele yes
1: o si ba wu re sanu
0: o gbo ewe idiwo ni ewu yen igba ise ori je nwa idiwo ni yen o so fo re olohun lo ori kilo fe lo se nbe o ti die lowo ni yen awon eyan mo ni ni mi ma npe ni ogun elenene to wa le ti aso eyan gbogbo eni ba ti da duro fun ipade adua alatako lo je fun ire eniyan Jesu n pe bayi pa gbogbo idiwati nigba ti Abraham gbo oluwa kuro le baba re ma lo sibi kan ti emi o fi han o ni Genesis chapter 12 yen ma lo sibi kan ti emi o fi han o ko bere pe ibo logan o palewe mo o de present tele eyan ma pa idiwo ti ni ma yen ri pa agbada e ma bi un lowo o de bo agbada o sonu yes
1: o dide o si ta Jesu wa
0: yes
1: Jesu si da o wi fun pe
0: o wi fun pe
1: kini wa fe ki emi ki o se fun o
0: ki lo fe ki se fun o
1: afoju na si wi fun pe
0: yes
1: raboni
0: raboni
1: mi ki o le riro
0: oluko ni ki emi ki o le riran yes
1: Jesu si wi fun pe
0: o fun pe
1: ma lo igbagbo re mu olaraja
0: enawo bayi won gbadua iboju awon agba ti o je ko lore ori o ya gbinada o ya gbinada o ni ko ma lo igbagbo re o mu olaraja mo ma so feyan bo ba ti gbagbo iwo lo fi mere kusere igbagbo ni kokoro ise meti yanu igbagbo ni kokoro testimonies igbagbo ni kokoro igberide igbagbo ni kokoro idide laye ati jeyan to ba be ti fo ko ohun akoko to ni lori ko gbagbo igbagbo ma si sagbara sa bi yo ba gbagbo be pe yan dara duro ni oni ma lo igbagbo re kini o mu lada mo gbadua igbagbo to ni to fi gbe iro wuro lo ni

0: igbagbo ni awon to mura Jerusalem lowo igbagbo ni o igbagbo ni nigba ti mo gbadura gbadura gbadura gbadura to lo fe de lade oluwa ni ki mo lo Jerusalem oluwa fi asiri kan mi ki mo lo Jerusalem emi ati baba ki pelu mo tele ni odun na igba mokan la ni mo dawo e ki to le lo Jerusalem en ka so pe olowo ni eh o to ni ko se pe o mo nwa be yan ba lo ile majemu iyan ki konto na o mo ni mo lati debe se emi olodun dari mi pe ki nlo gba ti mo debe igba la firan la han mi iran to ma je ki awon eyan ma ko mo je ti bi oba ibe ni eyan ma struggle ni eyan mu idiwo kuro eyan waaye ibi ti o ti saaye wa yan mu diwo kuro ni mo gbadua loruko Jesu o ma ra adugba igbagbo ni awon eyan ni pe ta ba de Jerusalem oro gbodo gbo obirin yan ba ta fe lo last year unda de oloro omo ni o oro omo ni o mo ni so gbagbo lo gbagbo awon we God there kabaya olorun na wa agbara loruko Jesu ninu aye olorun ma na wa agbara obirin e ba o ti fe mi mun bayo ki so su ta de lo loyun o su keji ko but lati odun metala lo ti wa na be urule oko e ti o de si omo oko de fi awo mi awon kunrin be wa tan ni gbagbo ni olorun olorun de da won lohun so iwo na get ready ko ma lodu awon ebi adua to fe ko lo si Jerusalem o raye ran omo e ran egbon e ran abura bi ko ran parent e lo rider inaru kasa loruko Jesu o ma ra anugba mo ni wa ra anugba mo ni wa ra anugba awon eyan mo ni testimony en tin benu ide tin benu ogbekun olorun mo yo olorun ma fi yan pa mo ngba mo e nitori ewu to nbo
1: ah olorun baba se bi oba kani pe ele ba mi gbe ri ni ma jugan ilu bi ni mo wa ilu bi ni mo tin soro mo yo ni pe yin ni 2023 ati ba ti mo ti jo ni pe ah baba o wa agbara yin be lara mi o wa agbara yin be lara mi even gan eri ti mo fe so yi baba ati last year lo ye ki ti so eri ni on the 31st 2025 ibi ti mo ti sise ile ifowopamọ si ni mo ti sise bi mo yen se de o lo ba ni o fe withdraw owo ni ATM ni ATM yen won program ta 500 o program 1000 ninu note ti gba ti woman yen de o lo n fe gbo e de mo pe ni time Christmas won yen awon POS won ma keep won ibi ti won ti gbo to le gba ti ma fi se business won so bi woman yen se de won ni ba so fun pe ah madam awon retailers no line up sibe ni o ibi gba yen won 1000 e gba o se

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo ketala osu elekejo number ti o se pin ninu odun 2026 awon number ti o se pin ninu odun 2026 eyin ayanfe e mura laare pepe yo si tun pon mo lori Facebook omi wa di number 4 loni egbe body yin ma egbe body yin sir pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temidire market gbagi titun ni ilu Ibadan and gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi ka ka ki gbogbo Sona Church e dide o a fe mo mo ese ti gbogbo se nje ti Olorun o nla anoint la ro ko to wa di pa wa si convenant meeting loruko Jesu e mo bo bi pepe kin ti e to so nkan kan e mo bo wa do bale wa kunle se ri la ro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo kokan gbogbo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe iwe loni na gbogbo se nje ti Olorun so ka to se nkan kan e mo bo eyin wo le fe bo Olorun dowo po laaro yi abe ti ba dowo po to notice pe o bere si si o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle

0: kumidi rukale ewure tura se atari ajana kuta yon omode le dayaka toro badi ti kagbo safefe kama tora ni baba ju baba lo
1: to FM 94.9.

lokoto pebe adio tan la won malu tin rin kaakiri lai lori so yi ni bi aye laju de kawon ko to ma da malu kaakiri igboro ko malu wonu oko oloko e nba ni nkan osin ewurete idori malu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti do fi o ti diwa odaran ati malu ateni ni malu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo nke tantan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa figba kire mumi kikan eye damalu kagburu nipinle oyo

0: ojuma to ma wa laaro toni ojuma dunu ojuma yo ojuma gbega ni ile ise MTN Nigeria woni ka ki yin daada kasi kiyin Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi
1: oro agbare e je agbe yewo
2: woni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN awon agbalagba bi won ba pe ni joko ti won ni mo rora o lala iru epo ti won ni mo rora o lala isi je po nlo oju ogun de de mira ho oni nti won ri lara nti won le ri oni nta pe ni ayo kan be ni owu tolotolo ko se bi okin amu olodumare ko fun laso aran owu ketekete ko le sare bi esin eledumare o si ese ti e ko muran ko le sare be ori yato sori ara yato sara eni ba ti fi ori wi ori abi to nfi ara re wi elomi ni ona wi pe tipa ti kuku ni soko to fi wodi oku iru won ni won so wi pe ola yoka iwo girl abama pe ni ani ntenikan oni o yato eni to si wo ina yato si wo na elele ebo fi ni USP unique selling proposition gbogbo eyan patapata nlo ni to fi yato amo ijo to ba ti ri nti wo fi yato yen mo to je pe teni eleni ini nbe lori okan re o ti ju ayo okan nu tori wi pe alayo okan won amo ni ite lorun pelu nteledumare to ba se fun won alayo okan won ki ronu odi eleyi to le je ki won si iwawo alayo okan se ni mo wo wi pe arin ni mo wa gbogbo eyan laye arin nlo wa o si nwaju o si sileyin bo ba ni egberun mewa lowo enikan be ti o ni egberun kan abi nti mo nso yi oni o se layo okan ko fira re lokan bale to ba je wi pe kirakita katakiti ha lagbaja lo ti wa nbe awon to junu re o ju alaafia to peye nu tori pe to ba ya eje ruru le wole latari ai layo okan o ju ifokan bale nu oju ijomo lu abinu to ba se boti tu ati boti ye o se layo okan loni ko dupe fun adeda lori eleyi to se fun o ko ri re ko tun le po si mo wo te lomi ju o to o a mo wo waju a si mo wo eyin ni o iwaju nikan ko la mo ranju kokoko mo o ha lagbaja to ti roko la ile re geji lo tun ko e ti wo na mi o awon kan na fo lati e toro layo okan e kaaro
1: e je agbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba bakan na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like kemo wo gbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: oorun ti yo lati ila re ma gbo kiki eye tara won ya gangan si die si o ke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin logba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni freyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni budu wo lo so be
1: Ogada Ewa Ah Emma worry Emma worry mo Emma worry mi o lo mo se worry Ogada to lo for 12
2: This skit was performed by Goroso Ekiti.
3: 32 FM 94.9.
4: Baba Fen dot de Baba Fen dot de
5: iye mele ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bo ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
6: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abe gbogbo nkan ti won so fun wa yi
7: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
6: se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbe lenu
8: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
6: afawon ati family won
9: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: That's my respect the ethics is here like okay.
1: That's it.
0: You have to stand and look professional once in a while.
1: Yes, sir.
0: Abba.
1: Yes, sir.
0: Ma, calm down.
1: Yes, sir.
0: How are you, my dear?
1: My dear,
0: why, dear?
1: Chori, into mudani, ibi to doju e koni ko ti ora ma te. Tabi onjo, te soke, tabi ko te so do doctor.
0: Is your life in danger, Lord?
1: Mo mo bon. Mo bon, mo bon ni so. Ani mo bon, ma mu so la lo. Mo bon ni so la o. Ma mu lo.
0: Ele omi.
1: Ele omo.
0: Olorun je ki pe fun yin.
1: Ah, e waya emi yin ogun. Bi waya asasan. Olorun han yin lapa yo han yin lese. Ya gbe yin kale bi bucket.
0: Ah, olojo ni adupe o.
1: Ah, Olorun mari ogun ni fun ko.
0: Atun ti de gege bi ise wa.
1: O to fun re ato bo bi ori.
0: Ero e to ba.
1: Jigbin ni bi ati.
0: Ah, e wa gba bi ore yeye o.
1: Awon te je lowo ni e wa so.
0: Ira aja o lori jo fi gba gbo kan lai lai.
1: I like she.
0: O pata da se eru te fi fi mo le o si ya ni o se maru. Be ti wa gbe se gbe ara won ti o
1: Back on, you can't do a family.
0: Jack mo fe ko mo pe bi o ba de Olorun ni ke se yanju re o amo eyan to ti se to joju gbi a lo jasi kila ma e ja ma para wa
1: eh mo lo ti ah le para wa ibo la fi para wa ibo la fi para wa ye ni pe a para wa layo
0: o le
1: a para wa layo o le le Krista oto lowo oto ni yi eyan le lowo lowo ko ma ni yi awon kan wa nbe awon kan wa nbe to je ko bo ti wu ki won pe laye to ori pe won se ina ni amo sibe sibe Olodumare okuku ni mojo Olodumare e mo wa gbagbe boya lowo amodo doniku gbogbo ri ko ni o to wa sunu po si elomi o ni loju orori oju aye elomi lomo mi o ti so fun ko won ni joko re mo eyin nu olonu gbogbo nte eyan da ti o pada danu mbi ti kaluku wa da si na ni o ti mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam
1: wa rahmatullahi wa barakatuh afa olon ana ko mo lai e ko le ku ya le e je pe
0: boni
1: eh gbadun sa
0: mo ba n gba eh mo gba gbe ati wa gbe
1: koni si yonu koni si yonu
0: e ba gbe mo ni so fe ni kan ke
1: eh a tan pa ko ele o te ni amuwa na la ti ri
0: n ta fe gbumo yun ni o ti san mo na
1: aba wa ise kure
0: ami lalu je na
1: 32 FM 94.9 kan ta tin derin po sonu
0: oye yin
1: eyo awon royin lady abinibi itupale re re ta pe ni royin baba fendo oluwa lamboro
0: ke ta se
1: do mi do mi gba gba gba ni suru iroyin fendo la ka e mo se gba balabale
0: eh do awon ni won pe ni eda abi mbalala mi afa lamboroki
1: eh mama gbenu ade soro fa soro woni
0: kini mi da
1: kin tu si ticket re ma phone yen be yi mama ni iwo ati Krista e ti fe je kin dabi yin
0: kan ma fi Mr C
1: oni ah won ti gbo won ni so mo pe te ba ti bere kini yin nu emi no si mo gba te mi no mo ko tele yin Olu bin pe fatoye lo ko mi e karo.
0: Ma fi Mrs Lamidi si.
1: Oh da Mrs Lamidi. Anda lojo po aye lu jara Facebook ati YouTube wa.
0: Iwe ro yin eli o sorry. Iwe ro yin po jin be lo bi la ro yin.
1: Ma oju opo te ti wo wa at 32 FM 949. Mo lo ri ofa si wero yin Daily Sun.
0: Bakan na mo ni Vanguard la ro yin.
1: Iwe ro yin The Guardian o jade sigboro.
0: Aje bi Daily Trust kun ko ba le ku keke.
1: Emi wa ni wero yin Nigerian Tribune lowo.
0: Ka ba fa koko sofo mo ka be si ka awon royin on lati bi akori. So ninu iwe iroyin punch mo ti ri o o ti e ko be eyin na o ti fe ti gbo be ba si ti gbo e wa ni kale lati jaladun e ba se mo kini ohun lori olapa ipinle
1: awanu
0: idasile re won ni ile ise are won ni oni ni gbedeke pepepe yo pin o lori afani ta fara lu kawo na dasi an bi pe si ti dasi won na bo ti gburu ele o lori oro ti nbele oju iwe keje iwe iroyin punch leti kekun rere iroyin sabiamo o lawon abere pẹlu awọn igbese ti yo ba tun gbe sibe ṣugbọn ti akoko ba to da ba ṣatupale a ma mu to ba gbe oke
1: Krista
0: anakun
1: igbe royin Daily Sun ni mo fi ṣide royin gbogbo ọmọ orilẹede Nigeria ile loko ati lẹyin odi eja gbogbo tin sele na la ṣe so fun ape e wa wo wa loju opo aye lujara Facebook YouTube at 32 FM 949 fẹyin e fa wile yin be eja jọ wo lori eto odibo sipinle osun lati yen nikan dondo soroye sipo gomina oseni la no tori pe awon eyan jade laye emi awon eyan sofo danu lori pe ati sinlu edakun ti o ba je pe nkan mi nbe nbe deyin ku de li oko re ko ye pe mo fe sinlu insinlu soye ka mo para wa won ni egbe oselu akodu ategbe oselu APC ewa wo awon ebi kiribiti kiribiti ti ani won da lura won ati awon ogulu tu gbolohun agba kan ti oye ko mo duro ni gboro papa julo won ni eyi to tun mu fa ka jadani fawulensi ati demi eni legbodo death bi won ti ko sita gbangba iwe royin daily sun laaro yi won wa soro kaluku won wa nka aleyoko kejeje won ni egbe oselu APC so pe ah awon mo ti padanu nkan to eyan to to bi ogoji won wa tun soro lakodu na ba ni kini eyin le padanu ogoji se mo wi pe won ti pa mokandinlogbon ninu awon omo egbe awon olohun ero egbe akodu o nla won so baun won wa soro won ni oga egbe olopa yoyan le Nigeria won ni won ti so wi pe ki DIG iyun Ishaku Muhammad pe eni so ke lo re moju to bi eto abo bi o ti duro re lori oro eto odibo nipele osun na ni be ba fe seri iroyin oju iwe kefa ati ikejo bi igba ti an kede awoko cinema o na ni won kede oju iwe ohun be won wa bere si ni jawe akiwowo won ni edakun e momo lo re towo pe kawon omo ologun ko di pe awon ni won gba sakoso nibe atiku tun jawe akiwowo fun ajo eleto odibo lominira lewa gege bi ijoba apapo orilede wa Nigeria awon na se nsoro won wa ni seri awon nkan marun kan to se pataki o na ni yo je ipinu iyun lawon budo odibo bi won ti ko sita gbangba iwe royin daily sun won ko ni o ismida kanta melo laro olubi npe
0: alright awa wo iroyin leyin na loju we iroyin ti punch kini tin sele
1: o fe yo je ni ke ma so gede
0: loju we iroyin ti punch ni mo ti ri eleyi siwaju eto dibo lo nbo lodun 2027 ni e wi pe atiku obi won ti ndaro lori bi adije o se je iyo kan si waju eto dibo to nbo ohun oju iwe keje na ni e ko si ninu iwe iroyin punch fe ni keni to ba din fi ati mo to nbe nbe lori coalition alliance ati sopo aworan obi re to lu ko sorry tajiku na re legbe re
1: a ki ke mo ni gege poko gbe to fun emi o se woriwo loju iwe keje ikata dinlogbon ni o iwe iroyin daily sun ti won fi si lagbo oselu e to tun ni se pelu oro esin won ni agba oje kan gege bi asaju esin ninu ti islam won ni lo soro wi pe temi ni mo so emi o so telomin nti mo ri ti mo fi segbe leyin wi pe ba re ba je muslimi ti gba keji na je muslimi e si o buru nbi emi ti so temi be si ni won je ni keni ni pe edakun o mo jawe origin fun kene tori kene iku woni opagba ti woni ba po lori re nbe ko lo mo je kagba kori agbalagba o se dede ese o adamu o se daily sun
0: agbe ko mo olopo
1: yan ko royin ohun si o
0: odun ti dadi mi ti yan se alaye bi ti la se rin fun mi won fi osi kan mi won ni break nu to won ni to ba ilu pere abi to ba iyo won loko o mo da lo
1: chai
0: o mo lo di de ko si break ko si on ten on ton ten waju di zero won ni osi to ba ilu abo ra iyo
1: omo yo
0: komo lo we ni da ma ni fe da mo excuse me eyin na do ninu royin bi se njade o ni an wi pe ile ise ologun won ti bere ojuse o ati yanju lati di daju pe awon ibudo ologun merin tutun mi eleyi ti ijoba to nbe lode yi ti an se afikun re won bere ise iyen ni pe ala won division mi ti o ni san pe ko ni di ka ma so pe a reti kini kan battalion kan to de even mona ta go ni barak
1: oje mo si nbe ni ta gbangba iwe royin daily sun bakan na iroyin nbe loju iwe akoko amo shan o tun san di oju iwe keji won ni ile ifowopamọ agba le wa nile Nigeria CBN won ni won ti si o sile lenu owo boya mo tu go won ni o si je trillion marun o le mokan

0: le logun 5.21 trillion naira woni won si owo ohun si awon ile ifowopamo gege bi ijoba se nbere pe eji aya bi 100 billion naira 700 billion naira via T-bills. Bi won ti ko iroyin nu gesi ni English dabi n pe lamu amo iwe iroyin daily sun O2
1: eye so story eye ma gbe wumo ki mo
0: as in
1: gomina similar life bara ti ipinle rivers o so
0: be okay
1: wi pe lori aba eto suna odun 2026 ko si gbodo ngba lo kankan laare mi ati awon asofin ni ipinle rivers eni ma fe ka iroyin ko tu we iroyin punch dada e ba nbe bi e ti se ko we re
0: o je ha iwe iroyin daily sun mo si riroyin mu nbe won bi pe igbokan sokere iyun ni ipinle akwa ibom 20 ipinle sokoto ati awon ipinle mewa mi ni bi ti onion ti so fun pe Oluwa ri magbo ojo ti mu deti afaimo ki mama omo wale tomo tomo mama no wale wa dibonu o won wa ni ile ebi to sese ki won ya si awon ipinle to sese ka won budo odibo ti won na wa nbe won wi pe e sora o sa wa le pe ko le omo lole e kan lodun na won si mo wale ba won mama wale odun nu oluwa ri magbo ojo won ni ka won ipinle ohun ki won ki sara a ni sofo emi ati dukia koju to fun la ti kilo ku wa wi fun ni ko to dani
1: agbajakadi won bi pe mi o
0: won lowo lowo
1: fun o ba nda ki e mu le todo awon anfani
0: ko o ti solo te to nu oru inu o ko ni so
1: natural ac ni
0: wallahi o le yan kan mo pressing ni
1: to gbo oko ore fo awon fo mo ni lo lori omi o ati awon fridge ijojo ka mo hotel
0: Iro hotel iwan.
1: Iro awon lo Chelsea ni, awon ni ka se baji die. Suju bande.
0: Olorun mo Jesu di lo.
1: Ah! Bande de bu di bia water. Emi je ko lo ni plan faye, emi je ti ku ti pe. Ma mi pe mi o.
0: Ma love me.
1: Ah, we ma pe mi o ri ma wu.
0: Yo wu. Apo re ni okan da.
1: Se wo lo ni.
0: Sakaro.
1: Asiko ni gbogbo nkan.
0: Na ni.
1: Siwaju eto dibo ta fe di ni osun
0: ile tun fe o
1: eyin ko awon Nigeria
0: awa ni
1: ajo ile to dibo ile de wa Nigeria INEC won lo ti foko egbe oselu elesin SDP won ti fi kun iwe dibo won ni si ti tun to won ti se apinka awon nkan to to to ye to je nkan ti o je nkan elu fun eto dibo to nbo hun e ka ninu we royin punch fe yin de ba ni interest
0: Nigerian Tribune
1: mo tele awo mi lo osun
0: beni
1: gbo lo dibo leki ma mojuto
0: oda lori oro eto dibo nipinle osun o na lomo ti won so ti won o so tan ko lodimore ko sadakun ko ba wa dawo bi duo omo ji o tun po si ju bayi lo o won ni sugbon e ma gbo o en yo eh won ni awon iko omo ologun a ile ise olopa abo area ni labolu civil defense ELCC won ni gbogbo won patapata sallallahu alaihi wasallam won ni na ni an ti lo re ekun ipinle osun lori oro eto odibo won na ni lati le je ko ngbogbo ko lo ni owo iho ose won wa ni ile ise olopa won ni won ti na wa gan fadan si o lori igbo lo npe epa epa won wa pe awon na soro kan pe no now it's not like that e mo si wa gbo se an pota ni ipodu oya
1: awon ti ti
0: eni ti o si borin je folori
1: ko ni gbe bo ti ko
0: nice one ki la wa n gba kini nu kadib ka selu ki la
1: fe so gbo kini yen tan bi an lo baba lo fun pa awon ti ti te fere isi leti e je pe asake won ti gele ti ni
0: won ni won so pe
1: asigbo
0: e fi bo
1: ba won awon to wa gboro jare na ti won ti edit bi
0: eh o te wa ye ki yan te wa bere pe se ibo ni piece 2 ni
1: eh papa to je pe ko to di ojo dibo gan na ti ni ke tun fi pa won
0: eh eh pe ki yan ti mura le na awa ko ko ti ko royin ni ti wa ni lati kan awa ko alani
1: ni ipinle sekwa to ninu iwe royin daily trust ibe lo re le tin jade won ni awon atoko wa baleje omo oniran yi won ni pa baba
0: chai
1: won pa nephew won pa omo won tun pa omo won tun pa omo omo ni apa bi kan ni ipinle asakwato ni royin wa iwe royin daily trust lo gbe andite en to ko date ti ti ko page si yo we ah e ba ti daily trust yo ri nbe o
0: o we lo to nigeria
1: awe na ti tenu
0: wo gbo lomo nigerian tribe na tun ko royin lori oro eto odibo to je ti ipinle osun won ni ajo eleto odibo lomi ni ra le wa won na ti fo gbaya pa

0: Radio me. 32 FM wa oke.
1: Ara le akin pe ka bo lati ojo 32 FM 94.9 ikoni aderin epo shono. Baba wa si nbe ni kale. Baba wa omowe busari be kale. Oro sun kese ti yan menu ba ti yan ku nbe le kan. Ja koju ti abale kan si aba. Ebi lo ni ti ku lori royin. Isele ipinle osun ojo ti mo wo ko ri boya tori pe constituency project si fadan si se po lo je kemi o da omo tori mi gbo ko won ri amọ ngba ti won tun wa unveil another constituency project epawon mo wa da omo dada mo wa se find this mo ri pe sitting senator ni won je ile ise olopa ti dada bawon yan se n pariwo pe o ye ki won pe kan wi tenu won won de pe won joko for 2 hours mo fe bere sa ijoko 2 hours fun en to gberu oro be ye kale mo le soro ki so pe en so be mo sugbon ni ilu ta ti ni constitution ti electoral act de lo function 2 hours grill yen se o to lati send note of warning si awon oloselu to ku ti e mo fe seru nkan be yen abi ti en se re pe a mo se finance ni dollar ku me to pa wolege dollar e mo me to pa dipodi na ko se to me to pa fun Sean Williams boya won ti o pa awon eyan won yi ka lawon na ti che si jabo saaju bayi boya ba to pase si won e ti won tin ka 4029 nisin e ti senator fadan si so kale nisin ti e lo se si ni awon to ba ku nisin se yo nira electoral act 2022 ebi o ranti subsection bi o kisoye loselu 92 93 128 wi pe enikeni to ba ti si ede lo to ba ti si oro so abi elufansa lati ko eto dibo pe ofin le anfani ati prosecute ngba to fi wa anfani ati prosecute si tolopa gbe won fun 2 hours tan so won le se electoral act yen o permit INEC lati gbe igbese kankan lai si pe olopa prosecute sir
2: ko si ojuse fun INEC lati pe oro ti senator fadam si to so ate to ni ohun so mo ko si ojuse INEC lati pe egbe e lo gbe wa se waju le ejo ojuse agbofero oni oro eto abo lo wa fun mo so le nkan wi pe awon agbofero wa won ka won gberaju ko to di pe oro di bi to dey awon ti o ba fe gbe leyin senator fadams won le ma so pe tori pe erin nu oro to so oni awon eyan ti won pa nko sugbon yo ba so pe a ki n fi okun okin mu hororo ka la fe wa roro ka ti e ni e ke fi pe awon kan n se pupa awon eyan kini agbofinro wa fun ko se pe aso aso pe a da idajo se lawo eni se n bigba to ye pe oro to so nbe bigba to ye pe won n duro de enikan ti o ru awon lagbara ni o ni a ti de o a si wa so fun yin
0: a ti benu fun yin be e lo pa won lo
2: e si bo iso tan awon kan ho soki won fo soke lẹ́ẹ̀kan senator ba loju loju nti emi ro ko ye ki senator fadam si ki won so wi pe won si awon gbo emi ro ko ye kan so be o itoro aforiji nlo ye ko tenu won jade
0: ko le ti change ati won itoro aforiji ma change ati won
2: ki won si wa pada ba ilu soro pe awon ro owo ara awon ta won fa wahala si lu o ka won so ewe agbede mowo
0: Andro
2: de ise ise olopa pe won pe won furasi ni e je ka duro de abo iwadi won emi ro poro ile e ka fi se oro eti ti obirin fi gbonro ta gbo alo ta ni gbabo
3: edakun ibere mo ti se be ibere re sugbon lero yi e je ntutun bere pe se ko ye ki ofin tabi to ba jaye pe a fe gba lafia laye ati emi omo niyan ni toto ki awon opile ti won da ibo odi ki ayi pada o de ba won ni gbogbo ona bi won fun won lowo ni o bi won wa nkankan mi ti won fi di fun won ni o ti o fi ni dabi pe boya pe boya won re awon je abi boya pe awon osegbe kan to wa nita ti gbogbo ipinle o fi ma se to dibo lasiko kan na tori wi pe eto dibo gbogbo gan ko fe si akosile pe eyan ti wa nlo bi 70 lori lede ni gbogbo 36 states pe eyan bi 70 lo wa jade laye ni ipinle yo kan soso lai ti dibo
0: aye mo bori owo si ti denu
3: se ko e dokun e je ka be ijoba ki a tun se ko de ba awon ipinle ti won dibo leyo kokan tori awon to je pe won oku le ran nise elomi o gbera lati ipinle re lona ti kan rara won lawon lo gbija ara won awon lo sibomi awon lo sibi kan se mo pe ti kaluku ba gbajumo titi e imo ba ni damu I opo abi ki le ri si ki lo le je ojutu si ati mo igba ti won seto dibo na koja o waye be na ko ti e to di pe alaye inconclusive
0: inconsequential
2: e ri pe yoba ni ti a ba ni asogun kamo won ni eni ti o bere re o ni je en ti o da na ni kan to so yen sugbon ki lo sun wa debi ibodi buarin tori aise dede asododo ona lo sun wa debe ni bi pe a se magomago ibo se ati wa sise debi pe ibo wa baba se dini o se ma ri tori to ba ye pe be ni a bo se wiun a ba ni kaparo wa e pe awon ipinle ti oro ikan ki won do kan fo wo nu kan se yonda fa bo ye ta ba yan ko ni lo sa pe ni o ti gbogbo o fi bara won dogba abi bakan sugbon awon oloselu wa e ri pe ara ilu ko lo n bara won ja awon oloselu ni won de wa sira wa awon ni n fi ohun sira wa lenu awon ni n so ore ni n so won di ota tori pe tegbon ta buro n gbe na woju ara won to wa pe won ba ti setan lati so owo omo won kan ki ba so kan sagbeje mowo gbogbo ibo ta ba n di owo iro so ni o ma lo sugbon awon ni won so pe deden deden awon spe sin wa gbogbo to ba gba la won ofise awa ara lo wa ku si lowo se ri gbon to nse yi I lati de pe ki eru ko wa ni okan awon eyan ti won ti won ni otito onu lati dibo kan mo le jade o gbon kan to nse so da won o ti mo wi pe nbo be po wa ara won na la won lo dibo yen an ti mo bi ti o lo
3: dada eh
0: baba okay
3: o jam lo bo mi abi je mu yonda fun oda e ja lo lori oro eto ti e kan gbogbo wa eto abo asiko ai ati igbaye gbadun omo niyan asiko jo la wa yi won wa so wi pe inu fu aya fu nipele akwa ibomu ipele sokoto atawon ipele mewa mi lori irokeke ekun omi yale agbara ya sobu kilo ye kara alu omo awon kokon nbe to je pe ko ye ki won o so fun wa be na ni e ja wo ipinle oyo ti wa ina ilu ibadan yi lapapo elomi e gbo wo yo lori ipanu be lomi ba ti ni tojo ti suba yo ti mu awon egbin agbako won o ti da sile bi ojo ba ti wa di po ro vere bi o ba wa ro mo gbogbo ju titi ko si si ona to je wi pe a fi le gba pe ka dina mo omi ko mi o ma lo gbogbo gba ododun la mo paro wa eyin na e tun ba wa so fa awon eyan si bi aro wa ni tori ki yi se iroyin to tuntun awon ipinle kan ni won jawe aki wowo fun ibeyan ba wa so wi pe eh omi o ya wonu ile nikan ni koni si yan nbe oh eh bo ba lo be beyan ba lo wa nbe nko
2: eh se ri amukun ero e wo kodo to de ene ijaba tin benle fun wa e wo awon ta gbese run pe ki won mu amoju to awon ti a npe ni wole wole ki won ma moju to iwa lalaafia ilu nigbati o sojo te ba lo sawon ja wa awon se ti a yan fun won ki won o se be kon lan se nse gbogbo biti ki yen ti mo li n to tin mo wa lara bo die die die die oni yen abala kini abala keji yo a tun ko lo sodo joba na tori pe eni ti yo se wa baje eyin le ni gba fun o awon to n ko le si pado to n di ilo bibo omi lowo se jobo si nlu ni to ri pe n baba ko le tan lawa awon wi pe odo n bo o e koko nbe o ke lawo ti an fi ko le yen o tun mo ni to am so pe kan ko me ko yen kan ko le yen ni tan so yen abala keta be e wo pinle eko awon ipado omi ti n lo ro okuta si tan ro ipe di tan na fi n kole tuntun ti a mo pe omi o nibi ti o lo omi to je koto ta dile mo yo ga soke ni so gbogbo re na baba mu pe owo odojo ba lo parisi tori pe ijoba ni oba gbogbo ilu awon ni won en ti ba fe si wa baje awon o ni gba fun nba ta ba ti wa soju te kan se in to ku si ni pe awa ta wa le mi wa gangan fun ra wa ka wa go gbe mi wa sori won
3: goro dale si ko ni pili oyo
2: se mi wulo fun mi so wulo fe bi mi abi o wulo fe nikankan de bi pe kin se bo ba se wu mi
1: for years oro goro to so yen for years ni e ti wa in existence
3: amo commissioner ti won moju to oro eto ayika ni ipele oyo onimero adimola temitayo adirinto gege bi igba ti won wa si ile ise wa ni 32 fm ko ti e to di pa akode ile tuntun ni bi won je ko di mimo wi pe ewo o ti dofin o yo si di ijiya lati ma dale si oju agbara laipe na ni won si tun tepele mo wi pe dandan ni kikaluku o ni goro idale si eje wa wo bi owo ofin ba wa bere si ni mule fani to ba dale soju titi bi won ba mu se a ni so wi pe igba ti joba titi nlo loroye ti an ti se tan ti igba na ni won to koju oro abi iyawo onloye ka ko sirufe igbese be se goro nikan ta ba ti ni lati dale si se yo yanju isoro lati da idoti soju agbara
2: se goro sise a kan ro ko sise ni tori pe ti a ba ko leta keyan eyin ni o gbinu le o ko rorun fun ijoba baba ti n pe a nko ebi fun joba na ko rorun fun joba lati wa ni bi gbogbo ni gbogbo gba papa ju lo ngba to joba nro tori en ti o dale tuju oju sa omi nbo joba nro ni o agbo firo melo le wa ri ti o wa ko nu ojo ti o wa ma lo kaakiri ladugo sadugo emi ro pon to e ka se gbogbo awo lori agbegbe ki ijoba ko si wa ninu ka bere si se oju lara kan fi sori ka ma se amojuto ara wa ko se ni ti amuleti re ti o se wa baje so pe won mo nbo ba ka gbogbo ara ti o soro egbe egbe teyin da to ku on waju le yin iwaju ile enikan ni odo otan si ti o do si aronu be
1: tori akoko wa sa cheri oro te so aisha omode ninu ilu ina a de mo yanju governor ajimobi lori ru ankan bayi mi o ni fe ka pada sibe o di judge government ba to se tan lori oro environment kan to gbe pa ipo si tara lo fe se tori sin bi pe sin o da idoti idoti e se gba kota oju ile mi koja mo de pe environment ki n to di odo won bi pe to dale ti pe o ti pe office saju mi ma je ko mo ke mo mo yan ai so mo ke re na dubu ari so many things so just your ba se tan lori oro ayika wo mo ofin ti won o gbe sile awa ta jara lori everybody o pe ti your ba so pe ofin lele ti ti gbe e wa ye wo su na o ta ni o normal aye wo su bo se ni ko lo giran to o ro ba o ngba to fi wa to le ba ji mo bi den ro ewo ni to fi ba wa a ri pa re mo ni para sibe ko ma la pe gbo se lu kan ni lamidi se pe baba wa oro olopa ipile yi lo fe ka mi lara won ni ijoba ti kede pe ti deba aye ti an la kale fun araalu lati so ero okan won mo ni ye ti ba je pe mo ba ri news yi mo gbo won lati on the 3 na ti fun araalu na lokan lati submit ni aye confirm gbo ala n pariwo wi pe o fun public opinion laye ipe o kan select few ti lo represent interest wa ni gbogbo na la pariwo pe kina pe constitution 1999 won ni according to awa ara wa won ni according to awa ara won ni ngba ti government wa fun wa ni window 10 days yi ojo to council ile mi to gbo ka ba ti so pe won ti wa suffer won kan to pe ti kun de 18 note mi lo di ati ti 13 gbo kankan pare en to mu ra wa ta so pa ka bo we yi ta fi gbo awon ti en fun right agboro kan ti en gba polo ti en gba t-shirt ti ejo iru ro ri wo kid idea won fe submit ti o wulo faran
2: eni to ni ebi oro yi awon asoju sofin wa ni tori pe awon ni oye ki won ta wa lolobo ijoba ti gbigbe se bayi o e lo ko pati yin o melo nu won lai to wa jabo fun wa oro elopa ipinle yi melo nu awon asofin wa lo wale won gbe kini si waju wa o kini e ro pe ka lo so lohun melo nu won ebi ti gbogbo e ti n wo bo o ni e o ngba ti o je pe bo se wiun mimi na aro imogbo ipe ojo ti an lale o oni ni o dopin o mo wa wo pe ngbo ni won so ta gbo o sa ye ki royin o gbe pe public submission o ti bere o ijoba ni o dopin o n to tumo si ni pe nkan kan wa ti oloyin mo pe ni work to the answer
1: owuru
2: aboya ti lona ta fe to la la wa sun lo sona be sugbo e je ka bu ke di wo se bi n para bo si pinle mo ba sa de pinle oyo wa yi a mo gojo ti o ba de baba bi pe awon ti n be ni ori be asofin wa ona ti won ba gbe gba ti won fi ni ani lenu ta fi so soro o tumo si bi po se se gbedeke ti ile igbimo asofin agba ton so pe titi ipari odun yi kini o se tan o le fe je o tori ti enu o ba ti ko to ba de pinle aba pada si abuda o le je koko ta ko n to tabuda wa ti o tun je kikini ko fale emi so ko ye ka fi oro olopa anda olopa apinle sile e ro pe nton wa ka fi fale mo ni
3: a lo si oju oja laipe yi baba wa de boya ka wo iroyin to ni se pelu owo yi bawo ko ba gba wa gege bi ile ifowopamọ agba le Nigeria bi won ti ko won ni pe won pump 5.21 trillion and into banks bo ti je pe ile ijoba government awon na gbero lati ya 700 billion naira e ja lojo jambo

ni olóni atun lo bomi ose to koja asoro nipa moni moni tata tata nsoko orisirisi lawon iya wa ti je

igba ti o bi mo ohun na o bi apa keyan o bi apa ko bo ta la mo pe were to zo mbu do le san aka mara e je be

0: Oluwa re nbe.
1: Ti o gbo ba hun.
0: Labi Olorun. Olorun na lo da ogbo wa.
1: Osoluwe ke. Oluwe wa o.
2: Ma se won bi won ba ti si o.
0: Baba ti ri o ni aro mi.
2: Bi en ba si o wa ogbon ti pari e.

0: ọgbọ a embawu waka omo ri a je ono je nbe wallahi ko si ro nbe ebi npe ma bi npe yo je nto oto amọ lọn wo mole otutu o ti pa laso sora mo je kan si ombi gbogbo na to ba fi le avoid eyan ka ni ko se o wa lenu ise ombe nle ta ngbe won po repete
1: oluwa gogo
0: ki won mo fi kiki pa won se jeje o oni kini kan to nse jeje iku npa anbele ta se kini kan tin lere mo leyin iku ni abi npe oka

0: wa gbajo
1: eun ingin pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete pete
0: pete pete pete pete pete pete pete pete time to ba ti fe kan yin lajo mo ndaru ru ose wu le mo fi we se won ti so fun yin ri pe ke mo mo se ra won friction kan wa tan so fun wa ngba ta wa kekeke ani ke yan mo fo se te yan ba ti fi fo shop pe won paro mo yan
2: le di sake
0: ani tan ba ti ani te ba ti le we ose kan ni kan ju pe e ba npin kan wa ni pin kan ya
2: come and dance with me
0: alpha e wa ta adajo dam kekeke kini ye dey affect wa up to this moment karagbo a kan to pari e si bi jo ati ya
2: tenu bari wonda e wa ju
0: iji emi eru ajo mo ba mi ni laye tori mi fe ko number 1 ako na ma wa wahala en fe ko number 1 ajo
2: ololufe oju abe
0: number 2 mi like e si mi ba ko ito pari a je second to pari mama pe yo kan pere mu fe san si
2: awala
0: ma ni juju number 1 ni ma jeri ajo ajo ba daru o npe dandan ni awata adajo nkekeke o le ma je suku gan
2: I was just merry go round
0: wa se re baba yi oh
2: aso bu titi
0: pete pete pete
2: wa se si bi de
0: ro omele nikan la njo si o orire sekere ndu omele ndu eko kan ni ya lu wa
2: excuse me
0: din din din enti ya lu so niyan din din ding ding
2: they said
0: they're worrying beautiful songs.

0: o ma je
1: elo e ku ojumo e ka aro e ku ojumo yes ma
2: e ku eto
1: e se ma
2: e mo mo se o
1: ami
2: e ni se le sa so mo
1: ami olohun ma
2: ajoda
1: ajoda
2: ori la jodi da o
1: ori tun ni
2: e ni o
1: wow
2: o ba sister mi kan dajo nigba ti mo wa lagbe ni won fowo temi o fin se titi e ni o ile ara enu gbe ni si
1: won fowo yin kole ti won
2: wallahi
1: sawon danu ajo ni
2: ah awon ni won coordinate e
1: eh
2: a so fun mi pe awon titi ba mi se nkan
1: eh won na fi ba yin se nkan
2: eh at the end of the day mo gbo ko ti ko lo le
1: in ta ma ba yin fi ti yin se yen ko eh bere
2: ah ile ile ti won fi ko yen na ni won ko lo ati suru
1: e se ma oni le ti mi ko na re ko lo o pa mi le rin hello
2: hello
1: e ku oju mo
2: ele ti se o
1: yes ma
2: ele ma ele I'm one of your silent listener
1: e se ma mi mi
2: like the program you go
1: thank you
2: e do wa la ro yi ori mi o
1: ori la jo
2: ori la ko nitori ki emi dajo mo fi kole ti mo gbe
1: wow ajo le fi kole ah kaadi ti tan
2: wow mo da kan lowo lowo tojo ori afefe ta mora wa ara dubai wa nbe
1: wow
2: ajo defend ri o ti wa 1 million 2
1: ah
2: 35,000 at 50,000 but
1: e gba mi mami e gba mi si yen se fun mi number 1
2: mi e contact mi ma adi yin
1: e fun mi number 1 number 1 le mi o gba o
2: ma gbo e fe da joru
1: e se wa e se gaba ko la ga
0: pe ti o ni ja
1: mami ni e be wa ba jo je e gba number 1 hello
2: hello e ka ro sa
1: e ku oju mama mi mi
2: e ku irin ana
1: yes ma
2: oju ni tin ari ni pe
1: ami olohun
2: lori oro ajo te nso yin o ye ki kaluku ti ke sara re ko mo ile to ma ajo da bo temi ba da ile ri igba
1: ha lati ile e irajo gba
2: e ri igba ti ba de ya yan lowo ko ni san so te ba ti wa wo ra yin pe awon kankan wa te nse to je po ri ba ke ti mo yi pe toro ti yin se je niyan ajo da fa won ti ri ko so te mi ba da emi o ni ri todo iba ya gba na la jo da ru so mi ki nda so bo se je niyan e se to mi lagbaro
1: ami ami e seun gan ma e seun ma

0: Hello, Eko Ojuma.
1: Eka
0: aro sa.
1: Eka aro.
0: Yes sir. Aji luku.
1: Oni baje.
0: Ami Olorun. Abe yin le dajo.
1: I mean dajo.
0: Very good.
1: Yeah. O so wo ti o ba dajo dara le je ni.
0: Otan.
1: Eni o fi tin o fi ko. O jo su gan dajo.
0: En ti o wa lori re nko.
1: Eh, ko lo oda ko sa no. Won ni someone in amasi eni te ba ti dajo te ba ku te ba jo nda te ba ti lawon to ba wa nbe to ba ti ja la gaba ngidi eta eh so when is e ya mi lowo nisin o so pe e mo yawo lowo yin o to ba ma ta pada fun ko ti ton ya ti ton mo ti ta pada fun yin e mo pe olo to le ni te ba ti ko lo to jo nbi ajo da Olorun ti jo baje.
0: Ami, e seun. Won baba.
1: Awon dajo. Dajo.
0: Won baba ti ko lo to jo. Ajo make sense. Beyin ba ti lo to. Won de be. Hello. Yes sir.
1: Leji e baba ti to wa laji Lukman. Oloye Ismail o mbele ele ni.
0: Yes sir.
1: Lo to mi na mo ko ku pe odise owo ti o ba dajo, ni dajo. Amo bo wa la se fe mo e ko inu lo jina.
0: Inu lo fa
1: jina ni bo la ti fe mo ti sun mo ni na si la ti mo se eyan lo to are na te ni o mo nda joru iku o mo nda joru olo ma fi kan wa
0: ami
1: agbara ke eyan la ka sat lo mo wa re ni
0: mo wo ko ajo
1: ba ti wo ko ajo o mo wa ara re o me ko mo bi nkan se wole fun e e ba nbere wa laji Lukman lato yo pe bo la se a fe mo eyan re
0: how can we sabi eyan re e seun.

en to ma ngbe se auto auto auto tenor le ma pe eyin a le egbo ni ti e ma fa ni ti ba ngbe ori bra side o su bai ti o ma gbe lon lon ni kan ni da ba nda wa bra en ko na mo fe fun wa lowo.

0: lo yin to dun ohun to o dun jo yin lo apala ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti o nipon laya o le ejo kiri boto adi bo fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo kako so se hey araba ni baba o ni abeleba ni baba olawale are mu o atori omo kako so se eto kan keto kan keto le ijare oleko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale Ikiti kete ngboro me ale ko ba ti asun aiyo ododo lawale ijare me le le le ko lori re ko mi omo are mu

0: se ja bo sori eto egbe ko nbe mo ni kin jabo eyan pa ni iye ka won ara le kesi dako yin fun won ati bi 31 yen
1: e ka ro bogbarale
0: won gbo yin oya
1: e ka ro bogbarale oruko mi ni olaide oladapo
0: lati bo 31
1: lati eleyele ni mo ti wa
0: eleyele
1: beni sir
0: baba yin e ka won ara le te dako yin e so kini mo aba dada
2: Ezekiel ona bo wa le loruko te wa tele ile pa kan na
0: e ti gbe ejo wa yin nisin o to bo mama
1: o ti le ni
0: odun
1: kan o ti le ni odun kan November last year November pa ye o ti le lodun kan bayi sir
0: ejo ta le gbe wa ngba na
1: ejo Mr. Ezekiel na mo gbe wa
0: ki lo sele
1: mo san owo le fun won o de ti owo le yen ti lo bi more than 2 years now 2.5 years by so won de ti gba won sile yen kon de refund owo mi won refund owo yen pada half de no san nibe won san to half go
0: baba Ezekiel
2: sir
0: mo ro be gbon ti arabere we Into je ki mama gbe wa sori ategun laaro yi.
2: Okay.
0: Ara ko re kan pe mi ni je tabi je ni. Se abi mo ni wa njejo. Baba ti lo keyin o to de.
1: Ben.
0: Won si mi mo ni won mo na lo. Tori won baba ti de bi ka so tododo. Ke mi go to de bi rara.
1: Okay.
0: No ti de bi. Gba teyin wa de mo ni e ma binu o. Emi mo ti ni baba omo lo won pe won bi kan ni o. Eni kan wa pe mi o lo nje eyan yin be bo la se handu oro yin baun ile ti baba yen ti fi rent ti won fun yin lowo wa na si wo won ra le pariwo won be sa mo be won re yin je ni ibn na wa ru boro ti npe julo to o ti podun meji tele ti sanwo baba o si jiyan ka po ti lodun meji atabo bayi
1: beni
0: so won si ti fi le rent a ko boro a je pe olohun ni apa wo ka oro ni koromanu won la fun yin laye ke so to kan yin be ni se soro gele nu imejo te joro fun ra yin o mama ki le fe lo ro re bayi
1: kon si mo fe ni pe kin gbogbo omo Nigeria ba mi da soro ki mi size ke kon fun mi lowo mi owo yen ti pe ju lowo won
0: baba
2: sir
0: alaye wo le lo se lori a toro yin na ma pe oro
2: alaye ti ma se
0: adabo adabo o
2: alaye ti ma se
0: o ye se bayi ka gbo
2: e ri pe igba ti mo koko san leyin awon previous owo ti mo koko san ti mo san 100,000 e ma gba pe e pe mi o wi pe owo obirin nkan
0: ben
2: emi dele ti mo de ro yen mo pe yin
0: ere le ti san be
2: o da ko 160,000 abi e wo
1: 140,000
2: e ro 30,000 meji
1: 100,000
2: kan eyin account ni ko si ro nbe
0: baba
2: but any suru sir
0: okay
2: cheri e ba mi bi obirin mo je lo ni tuto adanwo lo de o so ko ye soso ku so npa yin gan papa o lo jibiti ni eni suru
0: eni suru mo e je lo joja kinde e mo ori ngba ba tojo joja de to mo te wa asiko polo joja ti to ni o in ni e ma soro
2: okay

0: kaabo pada latoju oja ibi aruko ti si la sabo si sugba ma di agbagbe gbogbo omo Nigeria ticket amalare o amala first 2026 ita 2fm 94.9 egberun meta o wa wu oko ra ni abi ko tun ra fun yan se agbagbe todun to koja aware en to ra bayi to je po ra bi marun o wa ni gbogbo amala mararun ohun ko nkan ohun lo le ni o o si gbe nkan re nu take away o si lodu e lo won lo bi sara ni de won atawon ore re o ni tori pe won ora aye wa wa na le se be o whatsapp number mi ni kete ti ba tin ko leyin eto won gbe le alo le se ni oja na ni akiri lo ye ma wo mi ran yin temi o oju ogboro ti ke bo ye ri yin o wa wu oko ora fa won eyan se ma belo mi won a ma ni ah bo ba dun awon eyan nu nkan to fe lodo olohun te olo o wa wu oko fun je dun won nu je won wa je amala si eleda won kan si bere si ni se adua fun oko ma mo gbogbo ti won le afa to nfa towo re o to ni kete ti o ba ti san wa won kan ti wa je amala agbona togun fe to nitumo ma je ntan be ba nje lowo ti fo ra ri ba je ni ah en to je ndebi loni bye bye ni o ri fun yo si ma ri be wa na gbianju bojo gorun lo le ra bojo 50 bojo 20 e pe number mi leyin eto Gafar Adewale Ratori o fun ale yo kan lose to lo be ka fun awon eyan a si ti alawon eyan le ti won ni amola si wo awon je sugbawo lagbara o a ti fun eyo enikan pere ta ri pe on lo kokko pe wa be la won mi tun wa le be o bolo n ba wa lo o mo je ntan o si tolorun o le se nu aye eda o o je ba baba e te siwaju elobirin yi n soro wa
1: o soro yin to baje gan ti o da rara toro ni
0: se ni to soro wa deun
1: e ni suru eja e gbo latenu mi
0: ori ategun la wa
1: momo
0: and you say to some party wa hun
1: beni
0: adari ejin
1: okay
0: e to some party te ni pe oko re
1: to da mi lona
0: o da yin lona
1: beni
0: olopa ni yin dida lona ko le yin olopa ni yin
1: set up na pe yen na I was just passing by
0: o tin di rope yin lo
1: okay
0: o tin di rope yin
1: kini rope mi o rope na
0: se ba tin kankan ba pa yin po ko ni da yin duro
1: e wa je salaye n to sele
0: bayi e ti mi na salaye fun yin baba
1: okay
0: seri ta ba yanjo oro mi a ma fe ka farabalẹ yanjo e ni nti o ni pada disu atayanyan
1: okay
0: to ba je be fun olowo won gba ti o ye ke fun olowo won ko si nti o pa yin pade bi ti o da yin do gbogbo akoko temi n pe yin te nje ko ye mi pe ni issue pelu awon ti won gba le eni won ma
1: won ye ko jade disin
0: e ma gbo asiko gba na se reti ini mo ni pe oro yo ye mi mo o boya n lo bi won nu ti won fi wa dena de do pa dena de ti won fi wa ba yin fun ara won baba te ba ti so pe won dena de yin e ti mu ropin e ti lo se
1: oro ropin ko I'm telling you nothing but truth
0: ti won ba bi le rowo won leto ati wa ba yin gbon
1: ki se pe wa ta ti won na ngba tan ti kino no dutu nbe ngba te gbe mi wa sibi ngba o gbe mi wa sibi
0: nino lo lo ti 160 teles
1: 190 mo sa 30,000 le meta when the seat wa lori whatsapp mi mo 100,000 ko di 190
0: e ba for the seat you see whatsapp e ba se tan
1: eh se ga mi o di 190 owo eku
0: 111,000
1: oku 110
2: 300,000
0: esuma kini
2: 300,000
0: sir ele lenti ba
2: 130
0: e send down the city so them
1: I will work on it
0: e dakun e ba send e jari won
1: okay
0: tori nti seleri awa le nfun lowo ta wa nfun won owo te san to gbo ni sin baba kele ma ba gan ran ti mo
1: emi gan ran ti a fi tin ba wo record mi
0: madam o to gbo bayi
2: oya early this year ati last year lo yen
0: nta se re baba kini o sele pelu won to ku eyin la bile
1: mi o san igba ti o ton wa ba mi mo I was just passing by egbe titi lo ton a jack mi pe owo on kankan bere si ni pariwo mo sha ni suru fun mo ni ki se pe mi fe sanwo e I don't have money ni tin ba lo lo afun e awon ile to gba ki se pe ile ti mo ti pari is an incomplete building mo de ni ko san 750,000 naira ngba yen o san 300,000 I was expecting no owo yen mora lekun e wa wo le mi na o se be wa e de ri lekun mejeji ti mo ra ati ora sami e de ri ina ti mo fa sibe owo yen out of 750,000 give me 300,000 naira out of which I have paid 190,000 naira munia madam binu ni suru mo to ti lo gba ise wa ya mo kikan pe ti ma ti gbowo su pe at least ending of this month ma fa lowo na o bere si ni embarrass me very irritating provoke mo dupe lo olohun ejo eko en ti o sele ni pe seri ki se pe mi igbagban ki yawo ki fi san gbese gbese wa loju kan na ni so ko ka ti make sense fun mi pe o ti gbe mi lo si 32 fm o oya eya mi lo nbe yen gbese na ni so ko ni suru ma fun lo wo ese I mean what I'm saying
0: gbo ni o de suru da e ja jo so ba ki o gbo yan gbo bayi
1: ko si nti gogo si nti yan le gbo nbe ko ni suru se tin ba ise ti mo nse nisin in fact won tun tin pe mi gan pe ki won resume so ko ni suru I will pay the money that's bone of contention
0: yo ni body ki pe igba bayi ni suru di igba bayi e fun gba o kan ti e no le papo
1: se ri oni amo fafa
0: idigilaba
1: idigilaba
0: eyin agba se winu
1: e ti understand mi sin tin ba so pe to ba dola ko wa gbo to la e ba tun ye nko ko se ti o mo the situation of this in the country
0: baba
1: it's nobody's business it's my own personal problem and I agreed I will pay his money but he should please stop embarrassing me here and there eyin e so tito now he has brought me here oko e wa attack me o no ton attack me
0: baba njo ni ko fokan si ngba te ba ni o fokan si un titi digba na yin na o le ri ko dodo yin oko ro si de dodo yin e fu wan gbedeke
1: so I support bo si wan embarrass me lojo
0: e bo lo abi le re
1: so do no ngba to wa gboro wa sodo yin se are you not competent to handle this
0: beyin beyin bi mewa ba n lo loju titi
1: beni
0: se bo so attack yin lo lo attack elomi
1: eh
0: eyin to ni nkan lo yin na ni o wa ba ye kan yin se attack ni yo sabe ro wo re baba njo ni ko fokan o ya yo su ba ni e fokan si o e ja gbo
1: to ba di december follower
0: eh
1: beni
0: December
1: beni August la wa
0: Kusana arabere e ma lo le Olorun ko wa ma se
1: ami
2: yes sir
0: boro ba ti da bayi
1: beni
0: Olorun la pe ti o ko wa ma se
1: okay
0: yo si ko wa dada le bale o
1: ami
0: esu e ma binu ayin te n pe nje ke fe ke da si e dakun baba e je agbofin ro feyinti lo je ki won o daju bayi pelu obirin
1: e daju o no so
0: e ti daju e ta si se ina awa na e se aisha mukun meko baba nu studio le wa edakun to olorun nu studio le wa igbese mi ta wa nu gbe lori re olorun ko wa ma se ku ju ba nlo aleja

0: pe lekan oro aye gun leyo te npe si ti mo ni e ma ti pe si o ke to pe si ngba na ni o idi atitu mo ni pe o wu mi ke kan ri ni sugbon bo ra polopo to send the message si WhatsApp mi lori oro aye gun leyo pe yin jawon o da si o dun awon e ma binu tori olohun ah lo to mo lo be o ti mo si mo bonu boya awon te wa send the message un bo ya ntan fe so ni beke si ona odo awon ni bi ti abibo ni ko ma je beke so na odo won ni be un
1: ai de ni
0: ah world is one given ah don wa kunu je
1: awon wa mo be
0: aye gun oleyo ah yo ko ma je be yo a ma dun awon yan a se la da soro adugbo wa ko ja da si ibi tan so nge sa adugbo wa o lo je ki n fe mu wa pada fun yin o
1: pali da si
0: si jo na ko la wole johnson mo ri lojo opo facebook oju oni ti yin o Oye wale ope ye mi bawa si gunas Oma nara ya kom ti yon ni baje Ara ni yaya la bila di se yin Ima foji e pita e shen wo Sunny part mori yin moki yin Aboda mori ta lana yon juran be Aye gwa le yon len wo yin 07055 Odometa 949 08097 Odometa 949 09062 Odometa 949 to ba je lori ticket amalaba ni number mi le pe o ma fi number takin to pari eto e fokan bale be ba sanwo re le si wa lodo ta to ko yin sin be lodo wa be ba tin de lojo na lohun enu gate let ma gba yin ke to wole enu gate let ma gba lese kese da mi bo lati awa se anajin monajin sin be ah ni ke kokko da mu wa bayi e be ba ti send egberun meta yin o bye bye bye lo ko yin o
1: ese
0: la kole seyin ticket yin be ba tin de jona bayi ara ma jale yin lowo aye gun oleyo ona be ni gbogbo yin wo yo be se wa nwo na aye gun oleyo yi e ma je ntan yin ona ijo ona to ni awon kan la lowo lowo sugbon to je pe awon kan be tin ni agbara ati ase to je pe won o ba wa ya si aye gun oleyo road bona ise da bo se ri yi e wo okada ti lo nbe se ti ri ori bori ye ni o eni ori yo te ba n gbo dile o ti di oju ona ti o se wa so funfun lo de a gala so funfun mo wa ara re ni o gbe yan wa so funfun koja laarin e ma je ntan yo so yi yo di pupa o afi ko to mo ko mo jadi mo mi le ro re o ade ye mo olai tan mo ri yin loju opo facebook oju oni ti yen seun o mi ni gbo ku yin lai lai 09062 odometa 949 lati ayegun oleyo lati nreti o be ba sayegun oleyo e ma wule pe o afi to ba je pe yin fe pe phone adugbo ti yin na tori gbogbo ona patala awon oloselu wa lawon ti se o ti yo kululu e bi tadugbo yi ti o ba wa yo ni e kan jawo gbo ni kete ta ba ti gbo gbogbo aye na laje won gbo pe to iro ni a pa awon ode bi bayi o gbogbo ilu ni a lo n yo yuyu fayo awon bi bayi n be nbe to je pe awon sofa awon so lorin lori oro na o ba se pariwo to lori oro abekuta express road expressway abekuta n be nbe bo se wa na ni ko si nkan kan to yato nbe bakan na ni o bẹẹ ni ọpọlọpọ adugbo naa se wa lori ikoba ole ọyẹ to n lo moto ladugbo obo mi n o tọkọ lo mọ o kẹbu yẹri kọ lẹyin wọn gbọkada dinu ẹrọfọ ma bu wọn bá ma pa mi èmi kọ mo bọlẹ lẹyin lọlọ mo rinsẹ kọjá nbẹ ni èmi ní ní ọba yé mi jẹnu ẹrọfọ ẹrọfọ ti n bẹ ni ẹ ma jẹ n tan yin ibi ile mo yan tan ọdọ ayé gun ọlẹyọ lẹwọ
2: yìí
0: n gba giri sarun mi wara pe se sarun le wa n se ajadi mọlẹ
2: o le yọ
0: ta ló wà nbẹ o yọ bóyá pé hello
2: hello.
3: O ko yin ati bi te tin pe wa.
0: O ko yin ati bi e tin pe o.
4: Ah, e jo Mr. Kaoje lati Ijiji mo le.
0: Lati
4: Ijiji ni mo fa so le pa ju wa mi.
0: Okay.
4: E je ni bi ko wa bi je bandi Ijiji ati ti de.
0: Okay.
4: O de ko wan de. Ah, o de se da won la so e je gba wa lati de.
0: Ijiji ati kudeti.
4: Yeah. Yeah, ni na ni Ijiji ati de ti ye ni wa.
0: Baba ma fun number mi ta e pe mi leyin eto a wa wo be.
4: Okay.
0: Ma fi number mi ta nisin. O le joni na lade be kin to ku ladugo yi. Ejide kudeti.
2: Ejide kudeti. Ojo to wa le gbogbo ese to koja yin o se bebembe. O se bebembe.
0: Todo ariyo lawon yan tun pe mi fun. Hello.
3: Hello.
0: O ko yin ati bi e tin pe o.
3: Akande Olodele Alase Arira ni o.
0: Arira. O da ba.
3: Lati Adagbada Arola ni Olapete.
0: E se baba.
3: Mo pe njo ni ene kin pe pada. Mo pe.
0: Ki la jo so sa?
3: Ene wo ene Adagbada Arola ona yen ni.
0: Ah, eh pe mi leyin eto ni aba ti wa. Ah, e ja pari eto ni se ke pe mi tin ba tin dide lori eto. Njo ta baba ma so fun yin lese kese.
2: Ko la ba se se
0: to. Hello.
3: Okay.
0: Hello ta lo anbe. Eyin o ti ge o ti ge o ti ge o ti ge e mu ku nbe. E mu ku. Adagbada Arola apete.
2: Apete ni o.
0: Ladugo awon Adasola kon.
2: Eh adugo won ni.
0: Hello.
2: Hello.
5: Oko ni asi ti tin pe.
0: Awo Olorun le mi wa o.
6: Oruko ti mi ni Ogbeni Dara lati Beranka Eke Osoye ni.
0: O si oye mi na. Ma ti lo nbe baba yi. O si oye mi na.
2: O si oye mi na. A si le mu.
6: Adwa le mi ka fe se fun yin. So e pe mi leyin to awa awa awa lai je pe boya pe enikan compensate yin pe.
0: Ah, a ti gba ka mo ti wa.
5: E se.
6: E san la, o ke ni jasa ku mo la o
0: ha. Hiram, e se baba, e se baba.
6: Kolo o san yin.
5: Amen.
6: E se. Awon ba ju pe ba won jo ba so ro, ki won jo ndori Olorun. In ta ndipo fun e si na nu. Won ba pa wa tan. Ah, oju ona abi.
0: Hmm. Ah, baba, ibi baba yejide ti won pe wa le kan. Baba ti se tan bi di akoko de bi eyan.
2: Baba Olorun.
0: Ti baba apete na baba pe wa.
2: Apera na ni, apo.
0: Ah, mi a lo loni. Jemi ro lo. Ya lo se mejeji po loni.
7: Laja Simbi
0: ask. Sa pe ni Ola. Ona ti wa Saturday ona ti wa ayaya ya a da won lo lo ni lona mejeji pelu Olorun. Hello.
5: O ko yin ati bi te tin pe
0: e ti wole o
5: e ti lo
0: ki le pe
8: se ya la bi lata ye go le yo e jo jo na wo da awon ipoyan se le se ku pe ni da o me ba wa wa
2: ona la wo
0: e ri pe mi na wa be lana fora mi mi na ri ona la ni gbogbo aye nwo lori Facebook yi. E se
8: won won ti ki
0: lo to ba ti e o ba ya mo amo be ba fa won lo kada ni to se wa Olorun to wa ami ami e se won e se se gbo se fura won ni won mo price ara won to jo ba ro o ti ri ro ri eh olakada
2: 1000
0: ile won ba look around 5 iru bi ti e koja ti won gbeyan meji igba be bojo ba ro
2: awon agbodo ko
5: meji won meji won san
2: ko meji won jo bezo
0: hello oko yin ati bi e tin pe o
5: oko yin ati
0: oko yin o
9: emi ni ya fun mi ri lati ijo
0: e seun an gbo yin an gbo yin
9: ebi le se dan ti gai tan so ran ti over bi o se ni ni
0: a ngbo yin
2: irin ta ni
5: irin kini mo
0: e fara balẹ fun won a ngbo yin mama.
9: Hello.
0: A ngbo yin hey odo everybody. Hello.
2: Hello.
5: O ko yin ati bi te tin pe wa
10: a lo je pa
0: ah ah ni pa yin baba o ko yin ati bi tin pe
5: Ebe
0: jeka.
2: Ebe jeka.
5: Oka wa nle o.
0: E pe mi leyin eto ticket nbe nle biba nle nwo loju Facebook yi. Nle nwo yi. O nbe nle, o nbe nle biba. An ti je ti last year, won tun ti won ti ra ticket poropo lodun yi. Toro ni eta fe eta data idaduo. E won ba tin be lo temi bi a ba ti tade nisin lo di gban inu. Gate ti panu. O di se ka mo ba yin bebe be jawo boya oku lo lagbaja be oku lo ta ma de. Sugbon lawo yi to da mi loju ni bebe en fe ticket 100 o si nbe lo wa re mu en be lo ke buyeri a o didi nla kan ni gbengbe o nbe nle. Hello.
10: Hello.
0: O ko yin ati be tin pe o
10: ko ni na jan wa se na ja yi mo le
0: e se baba
10: ah e da ko ba bi awon joba won ti po 90 e da ko ona ipanpe ku mi to joba ti re bayi wa la na to lokada to awon ki ti e wule loli
2: e te ja bere no igba wo le ti ri won to wa sise ladugo on
10: ah won ti mo boya won kan ti ti o kan fi pa le mo si te ara lodun
0: mo ti sise no do e seun ati yan ta fe yo ba e seun awon lo teniyan se ri bi party ti an pa ona eti ise yo ba ti rin jina ju bayi lo sugbon tori pe won party a man to wa de o ise je be gbogbo to lo se duro ba se fun yan laye ti e ba ti fi dun wa le ke bayi e wa da duro ngba campaign ba nbo e wa bere re pada ke le ba mo ri nkan tu a loju e ti ri bona yin la nse lo yen gbogbo na e lo ga fe se o ai be se ma wi go yin omo leyin won
7: a
0: ti mo so won se wi go
2: mi o pelu yin te jo so gbogbo
0: gbogbo aye omo lori eto se so lo se lu ni
2: lo se lu ni ni
0: ah ka lo wa paro fun gbogbo gbogbo be lo ga de plan lati se o
2: ta melo ta ti wa jo te yin ta jo se se
0: mi e ba kin temi pelu yin oludibo lemi
2: emi
0: si dibo fe yan dan dan gbogbo emi e dibo fe yan dan
2: ele to wa pamisi yin biji ladugo yi wo kan lo mu mi lo be
0: eh ba wa lo cover ase nbe ni emi ki mo pe wa be adugbo lo pe mi pe bank community bo mi se npe o ma bo wa se tadugbo re na lagbada nbo
2: lo ba de o elia elia ki lo ri
0: se emi o eli re o mo bi le re ni pe se o si ni to si nwi se yo bo si o ni yo bo si ngba ti o bo si ma sa lo
2: o si bo si bayi
0: si ba je kan na omo leyin re mi o joye palabuku
2: ni 50 million gbogbo ari oja
0: mo ma je won mo bo nlo ndako
2: emi o madam ko yo so o gojo ti eni
0: ko buru o ri ba won loja ti won gbowo won ni won doju ja ko
2: emi o loja
0: won
2: mi o loja
0: aye mi my life e ma je ntan yin gbogbo opolopo bi ti lati sise bayi ti won ti party o ndun wa po o en tan so yi to wa sadugbo wa to promise wa nibi gada keke kan to ja ladugbo wa ko ya si mado ni o enikan soso yi na lo si odo tin be ni ona meta pe ni odo gbelede o si seleri fun wa ko da o ja kuta be o ni gbelede ti o ba do su to nbo e ma worry ta ba ti dibo ta wole bayi si akoko ta akoko se nu gbelede nbe nbe do lo se ododun ni gbe eyan lo odo ti e ti wa gbaye de bi pe wa gbe
2: boju won bayi
0: wa gbe kini ti a si nwa odun to we gun wa gbe de be on fe wole olorun be ri nbo gbogbo anbe won o odo gbelede lo mi o koja nte eyan le so bo nlaya
2: ta ni e to ba
0: o si se leru fun wa ngba na lo o mo le ri se baba wa gbo oga loja oga oga loja bi bayi 50 million lo fun won oga loja bi bayi 30 million lo fun won awon oyin ni oda ko egbe kin ti e bayi so ndun oni ti wo legbe to nse ni bu ona legbe
2: saba wa na pin ti
0: e kan tinu egbe yin na ma pin woki
2: awa na pin ti wa
0: ni o ti ndo ti be ma doro wu o o ti lodo ti e la so o ti ndo wu lodo ti e o ti ndo wu lodo ti e
2: o lo se gogo papa
0: oro re o si nbe oloselu ni okokan
2: oloselu
0: ni o o wa ma o wa ma dogbon gbe owu wole sori eto
2: o ko leleyi
0: e to ba je nte ba ri le ba wi ma da ko egbe kankan ebi wa na legbe to se egbe yin teyin na o fi le rent ki total package egbe total package ebe yin na si mo je ti egbe egbe total package ebe yin na se
2: to le di mo be ogun eri
0: eyin na pe egbe wo e ma je teyin gbogbo ma Nigeria gbogbo legbelegbe gbogbo logba logba ti won fun lowo ti n gbowo emi o mo le so be se gbowo tororo owo ran lowo ni an pe olorun si fi alubarika si fun yin o sugbe ma ja tori owo ta gba ka wa gbagbe bi ti gbogbo wa kole si gbogbo yin ni site le kole si te n gbe o en ti o gbe ni site nu yin to je pe le ti e ti digboro o leyan ni site to n gbe be o e je ki won lo develop ese kuku ijoba to so mo waju ina ni ijoba awara wa ese jobo ologun debi ti won ni to ba to be ko wi bayi boro ba ti wa da bayi a fi yonu olorun be yin o awo ni e mo gbowo ti won ba fun yin tori be yan ba fun yan lowo legbe mi bi o ba fun emi gan emi gan o bo nton ja o ni lo korira mi ni ayi se le o ko le ju ni o nta kan ti baba ga be sori eto ba won kan gba rice bo ni e mo je ntan yin awon kan be to je pe lede won laarin ose meji meta won ora golo rice yo kan gbe kana won wa jaja re ti o fun won ni congo rice meji eni o tun mo gba ah iko odogba ri ba kan na o bọlọn ba gbadu ati e ma dupe ti e fọlọn oba ni o ko si kapo kan ju are biru wa e ba ko ti e ba pe rice bi kan ta ba moju boro ti rice kan ti an pin ni odun kan ni ti le se wa iya ri pa ni gba si gba ile se ta ti o fem lawo ni ba won pin ah si gba debi ta pin ele je ka di oto opolopo nu awon alatele wa ngba na lohun sugbon gba to ya ododo oro pada ye won eyan ma wule lo asise e ile fe gbe rice fun le se kaleba fun awon ara ilu ni nkan jije e wa lo mustika yin e wa le mo abe ba wa pin gbo le se radio yen la tin pin rice lo ga tin pin rice ka kiri oko ga yin ma wule joga lawa lori adoga ti amo eleyin lo fa ti o ja pin gba na lohun ke se be ko ye ko lo se lu wa ma sanu awon yan lati ori iru eto bayi awon ni oso le ti won ti won e gbo pe nto ye ka won o se nu eto to si de to mekunu ti gbogbo aye ngbo bayi bo ba wa be to ba ni gbogbo eni bi ba npa iye eyan ba e ma fun ni nkan bayi ba ba fun eyan ogun loni ogun to gba toni nki o gba tose ti nbo be won si ni gbagbe rojojumo won e mo sadua fun o e mo gbagbe lati wa ra ticket amala amala ticket o si wa nle o e pe mi leyin eto ni kete tin bandidi abe nikan re ojo tun lohun mo re ota ti wa la kan ba de to ti gbe lokan re to mo bo se fe yanju e mo e pe olawale are mo sori number 0805 96 97 99
11: Olabisi Oladoyinwu lo nso pe ipade wa tun di lose to nbo nigba ta ma mutu.
0: E gbogbo omo Nigeria. Olabisi Oladoyinwu padanu mama re lose to lo. Ba se pari eto lojo Alamisi to koja. Nbo di ojo Jimo. Iya re bi agbare o. E to dun mi ni be won
2: o dara wa.
0: Won je mama ye o dagba po.
11: Awon
2: je o se dada.
0: Odun melo ni mama bayi?
11: 93.
0: 92 ni. 92
2: o daju la je adugbo yi.
11: Won pe o pawo po pa ni.
0: Gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń pọ̀rọ̀ ń pátá agbọ̀rọ̀ wọn jáde
2: lọ́gbọ̀rọ̀
0: ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kọ́lọ́bọ̀ lókù ló sọ̀rọ̀ wọ́n sì màmá lọ́jọ́ sátidé tó kọjá lọ tó bá di sátidé tí ń bọ̀ yìí àdúrà àjọ mẹ́jọ wáyé fún màmá o kọ́lọ́ba tẹ wọn sáré fẹ́ rí iwájú tí wọn dojú kọ kọ́lọ́njọ́ dá o ẹ̀yìn tí wọn filẹ̀ náà làwọn ọmọ kọ́lọ́mọ́jọ́ bàjẹ́ arúgbó mi bẹ́ẹ̀ yẹ̀wù sàn ju arúgbó mi bẹ́ẹ̀ sáré lọ òkè Olabisi Oladoyinwu
2: ẹ̀kú
0: àtẹ̀mọ́ra o ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ọmọ àlénú tọ́lá mọ sí ìyá rẹ̀ ò tí ì kú kẹ̀ kúrò lọ́mọ àlé irú ìwà ìbò bá sì ní yàbá ẹ̀ o lè máa sunkún ní ìsinmi dáadé ẹ̀kú sórí ẹ̀ dàrú fẹ́ parẹ́
12: Olarinwajo Kamran kin podi jomejo
2: Isolare Adewale Ola omo fun Sola fiyesi oba iluko mo ni layo la tun ma pade to ba je lojo mejo ire
0: Olawale are mu loko mi omo ni yomi bi are masanwo enu tori idagiri oro ile oni le yan oni na yo pade wa jomejo tayo tayo ni oja o 08085 96 97 99 08085 96 97 99 double
2: ire o

0: ọkọ yọ ọmi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadun nu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni 32fm edunu kefe yin lori 94.9 edunu kefe yin
1: oruko mi ni Alhaji Karim Adeko.

0: oro to ba ni ise pelu oko ati yawo nja le ma fe gbo ko to gbe ko 32 fm lo son e waye die ko gbo mi die won ba tin ba ko ri so fun e to ba ti je to pose si pose ko yi kuro abi mbala la mi do ruko mi ile ise soft sand property lo de se agbateru eto ti a si lekun re bo se ba waye lo so se na niyan yato si pa wa nse business property atu ma fi ona ha awon eyan kama ba tori bogbo kama ba ko owo olowo kama ba si ese gbe lori ile ati ile awon eyan mi nbe pelu mi lati le se soft sand bo fe kire kire ale kin do tenu boro e ke mi ti polo nkan kan e ka awon eyan wa
1: e ka so ayan ara le o oruko temi ni Adeola lati le se soft sand property
2: e ka so ayan ara le oruko temi ni Adekunle lati le se soft sand property
0: mo wa fi se ladura fun irura koko pe ekun ale e ni ba won sun to san emi na ni ba won sun mi o ni sun taro debi tale to ba wa fe sunkun ile ta wa farabalẹ gbo ti mo fe so yi eyan eyan mi e dakun e ma da mi ibo lati denisin
2: alowo awon le kokon ni
1: alowo awon ile kokon na ni
0: e ma daruko adugbo tori olorun
2: be
0: ke to ma so pe ijoba o da ijoba o da anke fun yin oya kiru awa yi to ma se business tori enu gba temi na bere business real estate la ma asiri ka bere si ni ye mi boya tori ke mi olugbadi e ri mi mo pe ro esele loke pe boya awon eyan ti an ni ibero olohun kan awon na tin ke ba wa ise nke ko to di wi pe iru awa ide mo be tori olohun mo silera o ni sunkun ale
2: amen
0: o ni sun toso
1: amen
0: eh emi o ti ani sunkun gba kankan emi so fun pe opolopo landlord lasiko ayalegbe si niyin mi so pe gbogbo majority landlord lasiko ayalegbe si niyin tori ori ile te ko le si ke se yin le ni awa wa an ra le kakiri an tun ta fa won eyan ni a lo sori awon le kan sin a se de sin kora an te number ko le ya ni ka le wa pade awon eyan wa lori eto lori ile yen ijoba lo ni le awa fe ra ni awon ile ti awon eyan se mi lowo lowo nu en be lori awon ile ko da lara awon ti won wo le won gan tun o tun ko tun bu wa ko mo egbe camera yi mi kuku da lo ko mo pe ohun o ni property bi to wa yen mo wa bere pe kilo ma sele sawon buildings to wa lori awon ile ona ma wo ni abi kan tun ra awon so mi pe ke ma bere pe se acquisition ijoba ni le ke to ra balẹ lo ta fun iwe mero balẹ yi ka awon balẹ to kawe a ma binu awon balẹ to kawe po o iwe mero balẹ yi ka ebe to dagba ju lagbo le na so pe kan ti be se balẹ ma acquisition ejo e foju gauge ye le yen to wa lori ile yen ma n to le yin mu bi cement yen e ko fe se ke bujele ni pe talen bere gba to wa ni pe joba lo duro lo se sumo wa wo wo le won wo wo kese se yi lo buru ai gboro lo fa aye ja ngbenu le ti lowo e wo ma to lohun ti biji bo
1: eh don sai tele wa
0: o ti o lo birin ti ada ti eniyun o kese o bi ti o ti bi ba ja si eri oko re lo sa wa pe awon ni bi ba awon ni ba se ko ni kan odo awon awon aja aja rabuka obi bi o da ja si yo se yo ya le mi bo se ya ni ki mo sultani so se ko dori ile awon se ko dori ile awon bo mo se ha to this is another opportunity for you awa so fun e mi polowo ja temi lo to sugbon mi fe ko kan e tori anu se mi mo gboru awon to call e nisin oni gidi wa nbe duplex yen na
1: awon to yesen kogun
2: ah
1: awon
2: yesen ko lo bai
0: ah eluwa mo go ede kan te kan so to du mo minu ni pe afi tan ba le tun le yen ra eyan melo e mo pe gba te ra le lakoko owo ajo nu oja le fi ra ile ohun
1: that
0: one abi times 4 ka wa di times 2 abi times 3 times 4 ni ru asiko yi te ti pari ile ejo ajo wo le bere loju ojo se joba odo yi kan to pale be yen mo fun kan ta fi se ni new estate ni new estate no ga fi le se i do nigeria la wa ba lo sibe olorun ni so yi di tenant lale o
2: amen
0: ko si enomi ni ajo ti pin o ti pin ba nitori ko ni plan mi mo ko ni plan mi mo e wa duru le yen hectares ba ni ke ma se ka e wa wo ye bi ti won ti katabila o jeun de meyen won la fe to ba le tun ra yo aro mi o lopin nta ru kan lu ku ko ra eh sugba pe governor weekend kini kankan

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ni ki o ni budu o lo so be
1: oruko mi ni Alhaji Karim Adepo.

0: ni o ma ran ni o ma ran ni o san ja o n do pa iyale agbe
1: bi torudo yan wa ni
0: esun esun esun esun esun esun e fun mi number merin to pa number yin
1: 3614
0: esun esun ba mi
1: ogun so bi latawo tan
0: esun e ba mi ka to ma lo tori pe ise wo inu ise lori eto loni mo bere lowo awon ara ile sugbon eji kin daruko awon eyan to fi bere so sori takun aye lo jara ki ato kin ke to aba mi salaye re ah ro mo ke physical to se ni won ni pe bere ni akobi omo bere ni akobi omo okunrin ni ile bere je akobi omo birin ninu idile ah odabi daudu ni an ton fesun be aburama da won ni pe bere akobi lobirin daudu akobi lokunrin ro mo ke physical won ni akobi won ni kabosureto won ki wa ni ah dasola arike won ni akobi lobirin ni bere akobi lokunrin ni daudu mo dupe olarin waju won ni bere ni akobi omobirin ninu ile nigba ti daudu je akobi omokunrin le bakana adiola odumosu olaseyi won ki wa daada won ni akugbianju aronke tosu won ni bere ni akobi idile ni obirin nigba ti daudu je akobi idile ni okunrin amudasiru trimisi yu won ni bere ni eni ajo won ni eni ti eni to ju ni lo bere leni ti ajo jegbe okay daudu len to ju ni lo bere len ta ajo jegbe tunrayo won ki wa ni ero mo ke won ni akobi omobirin ninu idile ni bere nigba ti daudu je akobi adebayo ti mi leyin ti mo ni won ki wa risikat adrasidat adirito e ma fi oje peter na won ki wa ba mi bere daudu ta ni won
2: oh ajo ami koko fun o Olorun oje oni mejeji.
0: Ami.
2: Bere. To ba ti le ni baba. Ti baba re laburo. Aburo baba re nbere.
0: Bi onku mi.
2: Mi o ma ti jo onku. Mi o ma. O ti gba.
0: Aburo baba ni bere.
2: Bere. Eni to ju ni lo. To so ma baba eni.
0: Ni ni bere.
2: Bere. So o ti gba bayi. Mo se manu. Daudu.
0: E to sumo en to ju na o wa le je lokunrin abi
2: ki ba so
0: okunrin ni bere
2: o bi je bere so pe baba tun fe dasa ni baba pe bere mi ni awo fe ma yan ki ba be kan ga o ti gbo
0: ben
2: lokunrin
0: nu
2: bere nu aburo baba re tojo kun ni bere re
0: daudu nko
2: are ma re lokunrin ni je daudu re ni daudu ti e
0: se are daudu yen wa le jokunrin abobirin
2: baba wu yin olohun mojo kun yan won ni ba bo pe ba won yan baba se po bin loko
0: lo jakobi ni daudu
2: daudu me na ni sugba isu aba lo
0: fun bin
2: okun la lo fun are ma re lokunrin o ti de ma bi ma ko ma bi ma ko to bi marun ta mefa ko ma jobi to ba wa sese abi okun daudu re nu
0: daudu nu
2: be nu
0: daudu le ju yan eyan le ju daudu lo gan
2: aro le ni
0: ni daudu ah e pe fun wa itori yin ti mo fi bere obin le mi na oko ma pe bere eni ko to wa je oga wa won se iponogo fun awon oloselu kan igba teni kan ti won jo wa se bere mi e wa wa gbo ni mo o pe se oga si won mo ti won so ni lai mo pe awon mo ti won so itori gba to ni pe bere mi okun le n to dan gege bi agbalagba e seun e pe fun wa ba mi ki a to mo lo loni te ba fe ra ticket amala 08072 7203 08072 7203 08 ko jẹun to gba ba mi o jende e ba mi fi number insta fa mi eyan won le ni bere ti won bi yin
2: ai ma baba se pe won fe ma pe mi lori gasi mi leti ko won ma pe mi sori number mi 091 55 79 8879
0: le kan si ba mi
2: 091 55 79 8879
0: ba mi e pe fun wa e po laro a fi orun yin a fi saso pe gbogbo eyin lolufe wa ni koni ta su fm en gbadun wa amope en gbadun wa dada a jo wa gbadun ara wa amala ticket wa lojo 3000 naira ni August 29 temi nbe lowo mi 50 ni mi tita kankan nbe o mo se mo pe ni doju ti mi lagbara olohun eyin na le ra a de jo pe oju se ni te ba ti fe ra 08072720308 ni number ti e pe be eyan ba le wa loni tabi pe e le pe to ba do jona ma si fun yin te ba ti send owo ta ti koruko yin si leyin emi ni kunle fani to ba ti di ago mefa role e japa lori eto yin eto wa e ba mi yo pelu mouthpiece mi e ko kale

0: Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM Laughter House lawa ni Premier Imokola ilu Sibadan ni ahin mo ki gbogbo eyin ololufe kila se patapata ni le loko everywhere se ba wa bo home na abroad mo ni pe ah you doing she wa okay she say ri awon ara ilu ebu won en ton lo bi se la ro gutugutu won so pe hi are you okay bi o ba okay she ye lo bi se ni mo notice pe we da bi pe bi slang ni she wa okay are you all right ah e ba baba won waju ta won che jesus mo dupe o ara mi le ju ta lo jesus mo dupe wa tun bere pe are you okay bi wo ba okay won le ju pa kan ju se mo ki gbogbo yin eyin ololufe mi mo mo lore e wo mi e ma mind mi she si bo she ma gba mi bi n ba se be she ri ojojo tin ba tin wa she ma gba mi be be ni she be mi ni tin ni so so so n pari letter ngba ta wa kikiri oya gbogbo de wa daddy emi re lo ma jako wa eyan mo yi kire mo ton jajako tin ba bere lowo awon mo to n gbo mi nile ipe kila jako iya won aso fun won honestly speaking to mo kan ba de mo ajako omo kan sosho boya bi omo odun mokola si mejila kadi ton ni ki ma fun yan malaka do ku eyo kan o ke eyo kan dondo bayi ma de fo mo yin te ba so fun se me pe ma mo mo yen wa gba lowo mi ni ma tun bere bere mi lowo e ma so se ri mo ti so fe yin obi ko se ro mo ti ti o ba gbo yoruba guess e o le sound yeah your father's language you don't understand it o le so o wa ni wa gbe ebo is not possible e ko awon mo won ni yoruba be be lowo mo mi pe ki lo njo susu owo won mo to njo susu owo won mo gba ko oni ka omo kan wa duro ti mi ni weekend kan mo ba pe lo mu ko le wa oni I don't know it's not there mo omo ko le tin ba sumo ma la ni dile meji ikole ko lo won wo yen ikole oh please grandma I don't know ikole ikole mo ni ikunle and I can't see it gba to mo mi wa ri pe wa la yen po oni bi de sibi sire pa ka bi do sire pa ka mi mo te pe le mo Dustry she se wa lo mu wa Miss Dustry ti re bi paka won sa pe ni nkan kan ah oni thank you oni mommy call it again oni ikole oni okay e se ra won little things matter nkan to kon du mi ni pe gbogbo en te wa so gesi di se nu le school olosun le lomi lonu yin Christ gospel olosun ebe pe school olosun wa sorry gba ta bere se teacher ara aro olosun ni awa teacher laaro a close la go mejila olosun a wole wa close ni boya go merin abo there about beni ladugo kan awon kan tun lo school ale wa won gba puti lo but nisin eyin bo ti so gbogbo edoro o ti di e ka won mo ni ede yoruba omo to n gbo mi to do segbe mama en to ba ti le mo nti mo so ajako awon baba wa pe awon boda wa oya joko gba puti to ti ma jako oya mo fẹ fi ohun ranṣẹ sẹgbọn ẹ lẹkọọ ni ah ṣe yẹn ohun ẹsẹ mọ post office tab ti ma lọ post le ah oh my god stamp elo non ta stamp ngba yen a le gbogbo to enu wa ti tan sara a ba le mo a le mo pẹkẹ ṣe me pe bayan lai mo tin fi aṣiri idanwo eyan mo ọmọ to ba mo tan pe ni ajako ticket amala yen oko eyo kan lo mo nṣe bi ere mo nṣe bi awada lana mo dupe lowo soft sand won fun mi ni tickets meji e ri pa won to gba awo tan na ti wa mo ni ko wa gba le ni won o wa ko si n to kan mi be wa lola ko kan mi ti gbogbo free ticket ti mo ti pe yin eyan atawon awo lowo anko te ba ti wa gba lojo monday e gbagbe bo se sele ma bo sisi ma lo ha fa won yan gboro fast ni mo so fun yin ma bo sisi ba lo ha fa yan ni gboro ma lo afun a je pe efe ni te ba expect pe won fun yin ni ticket gift lori show mi te ba expect pe ki n ko wa pade yin ni venue excuse me who does that I won't do it o mi ni fo owo ra isin ki n tun fo owo ra yago lodo nkan ta yin se ma n fi pe boya mo buru ni mi e mi o buru mo street mi o de I will call a spade for you ejo eyin nu e fi e wa ke wa ki wa ku orire ninu le wa yi nbi ta se se se seri awon e wo mama konsin mama yen ra ticket won ba tun pada wa mama kilode won ni mi konkan kan seyin ticket awon ipe mo so lori eto pe mo konkan se ha mo lo ti ma won seri nkan meji ni awon ti won ra ton ti igba mo ko oruko won si ile ton wa ra fun mi lori afefe pe kin fi tore mo wa ko gift si yen sere n to je pe odo wa nbi le si wa ra mi o le ko nkan kan si ma ha won ni la won wa wo pe boya won ni je ka n ba mu de be won ni gba mu ni o ti ma o ti ko si nkan kan sefe ki nkan kan si ni e won ni da ki ba won koruko awon sere yin grandma e ti bo ma pe fun mi tori ma bibeji te ma ba mi gbe mo sese wa koruko grandma seyin mo rerin re awon na rerin rerin rerin won ni agba ti mo ni mo n koruko so ma da bi pe boya mo gbagbe mo lo si e ti wa je pe office wa le si wa ra mi ni lati koruko sugba won ton fi owo ranse si mi ni mo ba won koruko seyin ticket won ko ma ba adapo ko mo ma ba adapo masi then awon ton ra ton ni pe kin ha lori show mi mo wa ko gift seyin e mo ni so mi ni ta se ma gbe nge temi ti ko gift se ma nta gift ni en se ni ticket lo mi e wa o ejo ejo mo a fe bebe fun ticket meji odo ti mo mo pe bi star Margaret si n gbo mi won ara te ba baba ati mama yi ni mo fe fun o dun mi ka ni bi ijesa na pe mi ni on ba si free ticket gba lo mi te ba ran ti igba kan teyin omo Nigeria te dide soro kan bayi ti mo gbe wa ipe baba ati mama yen pe a special child awon omo won the first and the last one ti ti awon kan lati Canada ton gbe wichi aranse mi won gbe wichi akon ranse in fact baba package na fun wichi yen ta lo gbe fun awon ton gbe omo yen wa tawon eyan ri ton ni kin fun omo yen de se wa ri tegbon a lo gbe fun ni school loyo ni sped ngba yen lodun yen sped lomo yen ti setan te tun ba mi ra phone fun eyin le fun mi lowo ni kin lo ra mo ra e ri bayi e tun ra phone ma si dadi yen wa pe mi laaro e to wa ah won ni awon kan ni ka won ki mi ni nkan nkan pe mi kin fa won ni ticket ati mommy ah mo ni kon ma binu sa pe ticket ti san e wa mo nti to je dun mi gan mo a bere pe won ni ti mo lo ta fa won ma won ni wheelchair ah mo lo to ni mo ni omo yin obirin yen ko won lo ti se san ipo ti ni shop ipo ti ntaja mo de gbadura olorun akuku fun loko mo wa ni kin bere ah baby yen say disability ti elo lo da bi po worst issue ah no gbogbo bi to n gbo mi eso ni fomo pa yin lekun ta ba re n to dide ni iduro pe on fe fi ku omo seyin ro en to laye ati orun a se daju oru eni be won ni ah ipo mo yen ipe wa o pe wa na ni avs to ti sun ah o kamilara ah man daddy mo ni mi ti re yan fun mi ni ticket but eyin eyan yi mo ko fe ke yan kan ra ticket meji fun mi mo fe fun baba ati mama yen mo fe fun won lati gba yin awon o jade ah mo ni daddy eyin ati mommy won lo de wu awon na ka won ti e sere jade iru bi amala kini wa awon fe wa ma so fa awon eyan won mo pe awon eyan kan ara fun mi won ati e tun ra ju beyin lo mo kan beyin just to kin fun baba ati mama yin e se gan eyan ara le omi po lo ka gan le ni mo de fe ki seri mejeji ti mo gbe wa ojo ara won to ba je wo ni nikini kini ki n se oni keji eyan ara le ara yawo mi o ya yawo mi subu sugbon gba ton subu ori ni won fi gbalẹ adu kemi ma bo ngba ta gbe won de ile iwosan to je general hospital gbogbo test a se won wa nitori pe ori yen na fi gbalẹ ibi ipako o wa result si epilepsy mo sare ah gbogbo nti mo ni laye pe ke yan fi toju yawo eyan ni mo fi toju e both physical and spiritual ibi se ko le lo bo won fe yin se to ron mo pe owo ni mo nna ṣugbọn ninu anu Ọlọrun nigba ti adura doju e ti adura gbona girigiri Ọlọrun ba mi wo san ninu moto meta muta meji landed property ti mo ni mo te yo kan ṣugbọn mo dupe Ọlọrun ti wo yawo mi san omo meta lo bi fun mi o me yo kan wa emi na ti ni omo okunrin kan shemu ko to fe mi ile ara wa de la n gbe ile ti mo le ta ti ra for future mo ta
1: ṣugbọn mo dupe para yawo mi ti ya ko wa sim kankan sim kankan a wa se rambo die ṣugbọn gbogbo gba ti yawo mi wa lori are mo make sure pe ko ta nkankan no don't do that je ke mi ta temi ti needs ba wa lojo waju to ba ti eran mi lowo lati ta ti e mi mind kin ko ya mi lowo yen kin da pada mo kan jokingly mi me pe needs ma wa lojo ola o se ba ri omo mi ti mo ti bi kin to fe yawo mi yen wa ni admission gbogbo yin de le de mo ro admission UK pe ba wa sa ba ki se wa sa ti Canada gan o koja be awon o te sun gbudo ni la county mi jiyan o abi ti gomina ba bi ru mi yo toro wu mi ni actual fact mo fe lo se masters mi ni UK ṣugbọn tin ba ri governor kan to le bi mi ko adopt mi mo ti ṣubu lowo ṣi ma won ni bi mi ko de ye ko ri be honestly speaking en se mi gan e je kin gbe yen ti ba lo ba yawo mi mo ti ni ye bayi ran mi lowo iwo ni ko sowo lowo e nibo ni ko ti rich ko sowo kankan lowo e mo lo de me pe to ba wa lo mi ni wa be mo ko wo papapa moto mi jeji papapa mo ko luta but owo yen tun si pe won tun lo pada ba yawo mi pe be 3 or 4 weeks ago mo gbo lori phone to nbe nikan so re pe to ba be ri buyer fun nkan kan to ba be ri buyer fun nkan yen just 5 a.m. loku ya mi ma da pada ku mi ni pe ko fun mi ma da pada fun eyan ara le iyawo mi fariga o de ku 2 weeks si admission yi ma lapse mo e pe tomo yi ba lo olohun afanu wa si loju to ba rowo fi dole lohun torowo wale tolorun ba mi fidi tolorun ba mi kodi riri se si both of us la ma gbadun e to ba de ti don towo eran le ati fa won aburu e to ku wole ko ni je soro eyan ara le ticket amalashi wa bi npe ngba customer mi gbogbo yin te npe bi npe te nbere pe se yakila ti se niyan mo ti mo number le yin mo nbo on weekend e ri mi wo bi ran e ma dide ko nbe mo pada bo e ku kale

0: 32 FM, 94.9.
1: So eyan ara lele kan si e tu ka bo pada si kan ni 32 FM 949 Laughter House Lawa Prema Himokola Ibadan e se gan ni gbogbo en te ni ticket lowo mi Monday ni ke bere si ni wa gba o soro mi si yin ojo Monday ni ke bere si ni wa gba en te de fera e ku mo meto ta jondo e ba mi so lori WhatsApp account number te ma san wo si ma send e si yin ma de koruko yin seyin so ko ju beyen lo eyan ara le iyawo mi sha fariga owo kini na man the laughs 2 to 3 weeks time at the lore con family friend wani ka sha se pe on lo be si iyawo mi ngba ti mo fe fe at a close dey bi pe in fact to ba de to ba lo n fe lo su kan lodo wa ko ati di tomo ti yasha n ba ran se si o ba wa n ba do ro yen sile n ba excuse mo n ba wo bedroom lo ba gbo to so fun iyawo mi pe akilode ko mata now ti ba se wonu bi se ba ko bi oko eni eh iru en yo de mo nkan ta omo iru ele na nda lola if you have the money to borrow your husband eh ma yo kunrin lowo olodun ma je abi mo si ya ni da show ni mind kin ya oko e lowo ah ko ski lo kan mi to ba ya lowo ti o ba san fun e please ma pe mi sisin yen o ba yo ba ma ya o kan mi now bi yawo re mi siya mi lowo ni ah inu mi dun mo de so fun ore ti ya e kilo kan ma ko mi mo si so fun pe mi ni stress ko ma mi fe gbo bo mo mi si lo ni olodun de bo mo yen se se mo emi o mo bon se ma nse o ko ye yin sa ni to ba je school laye dependent ko ye yin bo ya on sa lo on sa pati na eyan kan mo on sa ti lo after 9 months ti omo mi lo se mo awon owo kekeke ti settle down no ki won ti eh daddy bi mo se ri kekeke yen e mo pe en ti mo fi se kini o corporate pelu mi e je ki ma ko ye yin iyawo re mi yen wa sick ah sickness yen po mo fun lowo e o on wa kan bi mo se ni ma ma san mi o pa osu kan je ri mi o pa osu kan je ri bi mo se ni ma ma san chemo mo ni cars wa meji to ku mo ta eyo kan to change to ku mo wowo si mo lo fi gba keke na pep ko ye yin mo nse jama jamo so bi mo se ni mama fun lowo yen losu ni mo fun but ori are ni gbo mo ti sanwo yen tan bo gbogbo wo yen are lo fi wo ah kamilara sumo gba ti pelu ro lowo olorun ati bo se gba mi ni gbo ojo den gbogbo ibi ti a ti gbadura fun yawo mi na olorun ran wa lowo are ya are wa ya dada na ti dide pada lori ese omo mi wa gbe aba slot kan de laton daddy ah enikan na fe wa so be mama e wa ni pe ki o wa eyan tojo ma wa kan partner pe ko ye yin o fe lo se ku kan partner ko lu e ma ko ba won to nse bi mo se wo pe lady iyawo re mi to ran mi lowo e ma ba so okunrin ni si e obirin ti slot ti mori so boya kan ko mejeji papo ko dodindi ba koko so fun iyawo mi pe slot kan yoju to mo yen fi lo mi o so mo fe so fun re to ran wa lowo ngba to mo mi travel ka lo fun omo ti e mo so sick o si nkan kan mo lowo e are ise iya ni de me pe ngba to ba ma fi dohun arin odun kan odun meji ti omo na de mo bo se fi le si a le help ya e ma gbagbe pe mo ni iyawo mi si ni omo kan ko to dodo mi o obi meta fun ni emi na de ti ni omo kan kin to fe tori pe iya omo yen salai si ni bi iyawo mi se tuto soke to foju gba ni yen sore sha chore sha alawuye book 17 o se joun lo ma ran lowo and so what to ba ye lowo ko be fi travel nko eh omo to nko mi wa omo to bi fun mi o ti to stage lati lo se be mi na omo ko wa tore to le fun mi mo ni so me pe ko sowo lo mi be ah wa lo wa na ni o sha ni bo se wo owo to owo to tan to ni ta to ya ti won to ye lowo to mo fi e fi lo omo temi ti se wo ni mo bi fun ni kan nkan kan meanwhile mo ti so fun ore iyen ti bere si ni se gbogbo necessary arrangement omo ti gba pali gbogbo to ye kan kojo won ti kojo kin to mistake mo pe mo se na kin to wa so fun yawo mi egbe eyin ara ile se kin wa pada lo so fun wi pe mi pomo e mo mo fe fun omo yawo mi mi lo ti so fun yawo mi emi ti se le mo ti se na boya ta omo yen ba tun ri mi ti wo na ba rowo tujo se mo pe o la long bi mo se nsare kiri ti mo wa be fowo o gbo nkan to so fun mi dabi mo se da se tori pe o ti rowo lowo mi dabi mo se da se bori are ni mo nawo si se mo fi jeun ni egbo eyin ara ile iyawo mi sha ti fariga kin lo so fun ipe mi ni fun ah excuse me abo un fe ni mo le mi eh mo un fe na ni mo un fe bo kilo se ma se yin obirin na to je pe gbogbo nkan sha ibi to ero buruku yen opolo yin lo wa mo se mama fe se tori pe o ti wa di o pe mo fe ran lowo nsin lo se wa ni ronu wi pe boya mo nfe se boju e na lo se nse pe to ba ya mi lowo ti mi ba san ki ka ma kejo wa ba e olodun de se bi lowo e bo de ti mo da fun go pe ti mo fi san wo yen san bo mo wa joko bi ni e wa nu mama ngbo killer ti se eyan ara ile e ba mi da si e ma gbagbe emi ti so fo birin yen sugbo yawo mi ni kin pada kin lo so fun wi pe ko bo si mo o egbo to ba je yin se le ji se ru e 09062249499 tabi 07055000949 or 08097000949 e to ba kokko bo si lowo yin oba birin wa nkale hello somebody ta lo wa lojude lohun to fe se mi lowo hello
2: ma'am
1: e ka so ma'am yes ma'am
2: afu sheni pataro
1: yes ma'am
2: en to jele ni pe nta oruko temi Florence
1: yes ma'am yes ma'am
2: o ni because of woman mo woman ti oran to ran lowo ngba to mo ti o lo ti a ti so fun na ni kan fun ni ticket so ngbo ba ya tolorun ba se mo fun omo ti yawo ti e na tolorun ba ni ko yo so bo la we obirin se ronu na eh nigba to ni problem ori e ni onawo le lori o fi lowo lowo mo
1: nigba
2: to wa ni to me wa ri ami san o le o ni owo to le help e to to wa help e sini tun yoju o to wa ni ki won be gidi so ye ko ri be nkan to re ti soro se niyan se to ko e ba gba to ba wo nigba to hun sick to lohun lowo lowo won o le fowo business won toju e so le wa life so eja ma ronu ka wa obirin ka ma ronu ko se gbogbo kan ni eh won fe ni
1: Olorun
2: lo mo to le ran yin lowo
1: ope
2: to ma
1: Eshima oro ni ma mi de so oro wa nbe hello iya
3: hello
1: e ba mi soro soke ba ariwo wa mi te wa ah ejo ariwo wa mi te wa yen e ba mi sun seyin te ba si fe pe wa wole isi da ke pa radio te fi ngbo wa abi ke kuro ni bi sariwo wa opo lo si wa lariwo yen lo straight ejo e ma binu hello
3: o si ma ya da ya na lo nje wa ji
1: hello e ka sun sa
3: akoto
1: e se sa e ba mi soro soke sa oruko yin sa
3: Eshe sa. Ni adigare lati yoga.
1: Eshe e ba mi da seto.
3: Ah oyi. Awon kekere ni mo de ti lagbara. Asoko. To ba mo ko nto oko lo nto. O ti se nkan to ma se ti se niyan. So won be.
1: Okay.
3: A le so ko se mi. Ni e le so ko se mi te. To ba mo ko se. Ko si nkan kan to ni ko tu pada lo so fun ma e mo.
1: Okay.
3: Pe o mo se. O ti fun ti fun mi e. Ti ba yo. Fine. Ole fun. Ah, ole ma fun ya we lori. Omo ya we ni mi ni papa da yo. Ko do ni ta mi ti omo ti en, omo ti ya we bi fun. To ma ni ja fa ni yen. To ya we na ti je ke en run ba ti o mi ki.
1: E si sa.
3: O mi be.
1: E si sa. God bless you. Iro po loju opo ni ko nsejo mi ma binu sa. Hello, iya oribete. Okay, o so si oribete. Hello.
4: Hello.
1: E ka so.
4: Mama Chitu lati ya no pe ka so ma.
1: Lati ya no fa ma.
4: Ben mama Chitu.
1: Gbogbo ya no fa nko ah pe ti mo da dugo yen. Ah, e gbele ma. Ah, e se ma, e se ma. Ah, ya no fa. Ami e se ma.
4: Gbele.
1: Yes ma.
4: Nko to sele ni pe ore lore wo tele.
1: Hmm.
4: Awon ti ma ngba, awon ti ma ngba gbe memory eda o short.
1: Hmm.
4: O lo ko e na gbogbo nkan fun pe o ti e na kankan fun to mo pe omo oko won ko ku ro fun fun lo mo ojo lo mo ko
1: a bo ojo lo mo kankan ni ma
4: eh eh to ngba to ti so fun pe o ni ja lowo bo kun yen ba tik nti o se mu yen ka fowo le nitori na eni to to po la siri na ni ko po ko po la o ta bo ti so fun to ti o ba so fun to lo se kan eleyin
1: ti
4: o so na ti pe pe la mo da ko
1: be ni be
4: o ta gbe nto won se ore lore wo te de kokore go ahead
1: Eshima, Eshima, Eshima. Hmm. Oni ori, lori ma nwo tele. Hmm. Abajo ti Bible so pe give and it shall be given unto you. Hmm. Hello, aluju de bi. Hello somebody. Orebete iya. Hello.
5: Eka so ma.
1: Eka so sister. Oruko yin ma ti bi te tin ba mi soro.
5: Ya fi opo yemi lo nsoro lati awo nsoso.
1: Awo nsoso. Bawo ni awo nsoso losan yin ma?
5: Dada la wa
1: mulu wa seun
5: e ba ni lati gba ti mo tin gbeto yin lati before years ago mo tin try line ti mi kin wole
1: o oh a sese wa wole le ni ni e ma
5: I'm so happy to
1: ah e ma binu ma
5: ni mi de se gbe
1: ni se mi gon do 4 years yeah ba wa saba ah e se
5: mo tin try get the
1: point so that kidi sam fine oh e se ma god bless you ma mo mo lore ma
5: ise ran se won oluwa ran lowo
1: ami ma e ba mi da se so ma e jo ma
5: all right ma Sherry and Nye,
1: Benny,
5: you're running as a silly laboaba.
1: Hm. Hm.
5: I called the locus that they had that bay.
1: Hm.
5: Hm. Two my abamo, you pay or a little amount of water, Punisian, Porto
1: Shinya. Hm.
5: What you want to come up when you can repair? Ah, I want to give some motor being in room. Sherry, ma, I just can't go yet, but I now will bring.
1: Yes, ma.
5: Okolo ko bi pe yawo won ni yawo mi abi oko won ni yawo mi abi oko won abi o fe bi olomo sita bi wa ko bi ya point lokun yen gbe dani lo se ma loju ti won and nobody knows e ma gbo kete so ni se pe iya omo yen lo ku
1: be ni kan to fe
5: okay even for that reason alone o ye ku ma ko le fo omo yen mo ra pe ah akobi oko mi akobi temi na ni
1: be ni
5: omo yen ni ya kan to be ro jabo kun won ni ya to won wa jabo kun ninu ile
1: of course
5: Your ba ni fe ba ni ka meji ko ma fi kan se ra e ni bi eni kan ma so pe mejeji lo ma pada fi se ra e
1: hmm
5: o ma ti fi e o fi ka mejeji to ni ti se ra e beyin so ore wa de means ore to ye ko to ewo lo ye ko ran ko lowo ran lowo ore wa wa imposition to ran ko lowo in lowo de lato do ko e ni so ni kan wa se kun wo o gba ko n lo mo kan tele tele ma to ye ko emi ba ni ma yin o se nkan ti o da emi like bo se so fun yen
1: ben gbudo so
5: fun bo se so mi o da
1: tori ojo wa tori family friend ni won gbudo so fun gbudo so fun
5: yes yes so nkan to ye ko skima yen se na ni pe every yen na ni ko ma ran lowo eni yen gba ni gbe ojo
1: lo gbudo
5: o ti gba ni gbe run ben ko na wa gba ni gbe ojo ni isin
1: e se ma
5: olo abe fun won se ko si nkan fun ma e fe don wo
1: e se go
5: e se mo do atun ma ke si waju o
1: e se ma eyin ara ile mi o rojo musulukun o be ni pe sha n wole sha mo da kin gbe yo kan si ke je kin se program ti ni okay who is there hello
6: hello iya mi
1: mo wa pe mi yes ma
6: yes ma mo yo sara di bayi lo se lati ti akala
1: lati bo ma
6: ti akala isale
1: ah isale osi bawo ni isale oro losan yi ma
6: a dupe lodo lo dada la wa
1: o se ma e ba mi da si to
6: iya mi to wa se pe mi ba ni okunrin
1: be ni ma
6: olohun ni je ogo omo re gangan o mo to da mi ni ma do omo re gangan to mu wa
1: to
6: mo ase mi yen so I ti mi ba yen to ba to time to na ba di ko conservation ti ko sare so ti ko protect omo yen ti ba tun ri afani mi gangan ti ba tun bo mi ni se fun
1: ah bo ala ja si olohun
6: pe di ya mi e mo ti omo ta fun yo ba ri di ja si o lo mo yen se fe de lu yen o si bo se fe de lu yen ni elekeji en to ti wa lo ba ku fun epun o ba nko ti o ba sowo fun ni ti ti o ba fun ti o ni ba won dachi titi ne ba pada ga ju njo na ti o ba fu omo yen ni ti o ba ya ni e lowo bo lo ma ni ti fe don
1: hmm Mommy, she ma God bless you. Eh, yara le. Gbogbo oro le so, e de ri so. Adupe. Ṣugbọn kankan si mo kan mo ni wipe whatever to ba wa so do wa, e je ka gbianju to be nice. Olorun gbo. E je kan e kan je ka se nkan yen pe e je kin se. E je kin se. Bo se ye ka gbele aye niyan. Olorun a wa pelu wa. Seri eto teni. Mo pade arakunrin kan. Pati lati pade o. Ah, mo se ri mi. Won ko dide lori ijoko ton joko si ni. Won ko wa ba mi ni. Won ba joko ti mi. Won ni ki ma binu. Ah! Won lo ma se o. Eyo gbudo fi oku wa laaye. Pe mo ti jo iyawo awon oju afi bi imumu. Ipe gba ti mo joko tawon eyan ba mi soro. Ipe bi mo se rerin yen, ipe bi toro to wa ni eke iyawo awon se ma nri yen, won ni exactly be ni toro mi se ri. Pe ah, o ma se o. Pe iyawo awon ti ku like 5 years ago. Pe but awon o ti e ri roku ti e gba won ka won ri mari tori ngba to ma ku ko bi mo fa won. But tori pe mo jo iyawo awon yen, can you please be my friend? Emi no deri mi ko si mari. Money is all right. So ba se bere ore niyan. Awa ki mi le mi, ma wa ki won le. Sugbon kankan ti mo shakiyesi lara won ni wipe ti emi ati won ba bere si ni soro lati ago meji la osun. Ta ba pari oro siso ni ago kan abo. Lati ago meji la osun titi di ago kan oro yawo won la so. Ah, ya bi shiba. Oro yawo won yen bo se podu marun to ko ti ku ni ara won mo ni daddy mi o se pe be se gbe yawo yin sori yen mi se pe nkan to buru ni o no I so much love it le bi pe ma lo se deliverance o kikini ile ku lara yin ah won ni se lo kuro sha won ni idi ta won se love yawo awon ni wipe omo olowo ni ipe babe de gbe lowo soke like o gbe lowo soke ipe so ngba ti iyawo awon ma ku tori pe ko bimo fa won gbogbo duke ati iyawo awon ni patapata from beginning to the end owo to wa ni bank ni properties e ni anything landed property ni everything awon lo wi le fun won la wa we pe nkan to ko fa won isi poju awon wa da si meji awon wa ko half fun awon charity awon lo half to ku lati fi se business awon won se we pe ru obirin be eyan o le gbagbe e ijo akoko ti mo lo ki won tin ba ka picture iyawo won igba ton se wedding igba ti won se introduction igba ton se engagement igba ti awon wa ni ti awon wa ni university igba to se graduation igba ton ti pade e ma je kin paro ale ni 35 ton hang rant their living room. Well, I shan try lati gbe ko lara won, but still ko ko lara won. Friendship emi ati won wa pe odun kun abo, which means o pe odun mefa abo ti yawo won ku. Mo ba loyun fun won. Se mo gba ti mo kokon ba won sore, mi o te kan serious, mo se mo wa kilo de mo wa yawo e. So awon no de ti wa ri lara mi pe o dabi pe mi o fi be keen much fa won pe mo kan sha yin se mo she understand just be in the absence of nothing ko ye yin o ma si mo wa loyun fun won oyun yen wa baje inu wa bi won gidigidi won wa ba mi ja won lawon mo pe I did it intentionally mo ni ah ko possible mi o le boyun je fun yin emi no ki se baby now ah mo si dagba I'm well over 30 kini mo fe se yen fun yin fun bo se ni ki ma lo awon o se mo niyan wo mo de lo ba pade elomi after 2 years ti emi ati won ti se ra won kokon wa tolorun ba so pe kini eni to ba lo nlo soko wa lo wa tun pada wa ba after 2 years se mo en ti mo n tele koju 1 month ta ja kile mi ati yen de jale oni on fe lo bi kan ki n tele un lo wa ni pe bi to fe lo yen emi mi o de lo looto won de ti warn mi ipe to koda tin ba lo loju onun ti emi mi ba n tako bi ti mo n lo yen ki n pada sile mo le mi mi o lo won ni to ba ti tele mi lo bi ti mo n lo yen gbagbe relationship yo mo o better emi mi o lo mi se se ma be jade pe mi ati yen se break ni o wa pe 2 weeks a break o je kin lo sister mi no lo ra nkan sile se mo bi mo se nti basket ti mo ra ti mo nwi le lo si waju cashier mo kon gbo te na se pe ye mi si mo kon wo ki bayi ah e ka san sa e ku jo meta sa shala fi ale wa sa se mo en to ti ba mi ja to ti podu meji mo kon bo si waju cashier ti mo si fe sanwo ni lawon na ba gbe trolley won wa segbe mi won wa so fun cashier yin pe ko se gbogbo e po ba park ti mo wa ra na ba park about data ba ni atun pada pade after 2 years definitely olorun fe ka fera wa niyan ah ni well about some concern atun ba you know e ko ati jo mo ra won ri now la ba tun pick up pada gbogbo gba temi ati won fi break yen olorun ti se le fun won ko le yen lowo so after 1 month a pada won ni this time around a gbudo fi gbogbo nkan fa le mo ka se marriage papapa ni pe n to mu wa ka pada pade after 2 years tati ja yen awon ti e fe breathing space rara ka sase bi mi ati won se share se wedding under 3 months a pada pade ni yen awa ko lo si ile tuntun sugbon nkan to wa fa ya lobolobo ti mo se wa so fe yen ara le re mi o le ma jealous eni yawo na gbogbo eyan de me pe yawo yin ti ku se me pe te ba ro 2 years pomo odun temi ati won fi break ta fi ja yin se me pe o no se odun kejo ti yawo won si ku si o le ti gbe kini ku lara bata wa ko dele yen after my marriage nkan kan ton pa keru sadede ni mo ri ti won wo carton kan mora o wa ja won pictures yawo won ti won lo ni former house won won fe hang ah mi ni excuse me e le hang photo yin na yara po to ba je pe e fe ma se in memory of your wife e wa yara kan ninu awon yara ta ni e ko e hang gbogbo emi gan ba yin hang e ka le mo giri ka mo pe yara yi photo yawo yin nu ma wa nbe bo ngba te ba ti mo ka photo to no si bi edegbe edogun odi 24 yi te ba wa hang emi ati yin legal marriage la se nibo le fe gbe temi si ni mo beere lowo yin ni sawon eyan ba wa nwole tawon alejo ton mo wari ton mo pe e ti mari ton mo nkokon to sele si yin tori a change base wa new environment lawa kini ki ma so e de ma won eyan won ni mo story won ni mo pe mi n se ri yawo yin ri won ni mo pe leyin igba ti yawo yin ti podun marun le mi ati yin ti pade won le mi mu pa den tin ba ta ba bere si ni bimo story won ni ka so fa won mo ko se pe mi feel fun yawo yin but yawo yin o si mo now no ba ni la je mi le ba won so living room yin la won ma hang photo yen si emi ran laye ele hang sibe e ko lo si yara yin e ku ni yara tin loto emi na de ni yara ti mi loto e ko lo yara yin now abi ke ko si yara kan ko si ntan so tan iwa temi o da emi selfish ojo wu le mi se mo fe ma boku orun ojo wu ni egbo eyin ara ale mo fe ke da si nibo ni mo ti se to ti ku mo te ba ti e fe fi sibe mi mind e je ko je yokan abi meji eni la pe gbogbo corners yen e ma hang e bayi nigba ta ba nse for me saku e big no you can't do that mo ni take care ah, no it's too much of you sir mi o ni gba o ko si ti mo so tun eyan ara le e ba mi da si ibi ti mo ba ti koku mo fe gbo lati nu yin ibi ti e pe wa si na le mama pe wa si o 09062009499 tabi 08097009 49 or 070 55,949. Talowa loju de long pelu mi oya e ba mi dasito e ipe yen ko lura won ni e jo je ka fun wa se okay je kin pick ile. Hello.
7: Hello, Ekasan.
1: Eba mi soro soke ma. Oruko yin n bo le tin pe mi ma.
7: Ekasan ma.
1: Ekasan sister mi.
7: Yes ma. Ya Elizabeth in that.
1: Eye Elizabeth o so jo meta ma. Saje nwa.
7: Ma, em dry ma n bi sin yin ma.
1: E se ma. Eba mi da se to.
7: Yes ma. Ah, oro yin ma pa ka so bayi.
1: Okay.
7: O de ti wu se wedding.
1: O ti se wedding, ati se wedding.
7: Okay.

0: ti onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
1: ileleyi o
2: ejaosun 82FM 94.9 fe ye lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tu seyi asi to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo awada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu ewedu gbegiri ila eforiro

0: Na dan e po show no yep tambaro bo ni awon doctors be ejin lo help ni jo yen that was 1979 ni ale ejo ti won kede ti won initiate 12 to third baba wa Richard Akijide 12 to third formula tutun ninu arithmetics e ti ran ti ibo yen iyen be ko la wa nlo news na won yan reti lale pe tani o wole are laye awon te ti ma awon to din din din din din din din atogun basin then iroyin are lawon yan reti kan to gboro yin pe eyan 24 lo ku lale ejo yen ti this ba pick 24 e ti messi atawon ton lo gbe lo hospital ton lo toju ibi ti an lo jina our doctors meje jiyan the Nava doctor or can end up being the president of Nigeria table tennis tori ise ti awon ile ise ati pa ti won ko lori oro Nigeria under 15 ti won gba lowo leko sin oruko ma yen na fi so tournament yen and this is the 7th edition iru Nava officer yen mo gbo historically pe o si partake ninu activities NSC nigba yen I don't know whether as a director general abi chairman ro pe omo tan pe omo dun melo ni mi ti won ba ni part mo ni immortalize iru doctor yen lati ma foruko igba table tennis ni fupa to ko nbe now awon intemi lo lele clever awon major stakeholders report wa da kamu lati bi ina to koku kene o gbe ro se mo ina ku Nigeria 99 na ta lo pa na to ku ni 1979 ke lo se na ti Nigeria 99 awon ti o te pangba na as the end as an end come to it iru awon ti se ku ni si se se ku e bi ku opa ajila so lana 1979 so under si ni aboyin ni si
1: ibi ti o ma ta ko la ka etemi ni woro lui oni wi pe ti a ba soro awon to ja won grandpapa won ma na ka si pe aye john iluda o le yin lati kini kan o le yin fa bale o baba wa tin be lohun se mi le ni o na ko lo be ti won fun wa owo ti won fun wa ti us won fun wa to won fun charges ta ba ti broke ti
0: won fun wa
1: igbawo ni won mo fun wa lo igbawo na ko yen lo
0: won ko lo a fi se maraba ni
2: a ni gbawo lowo de be ni se mi le ni 2000 yi so lo de be abi o se ba yin pa ten so po da yin
0: 94 si 98
2: e bi gba na le ni o se gba na le lo da igba je pe na ku ni si yi awon asiko te so pe na da na ni te so pe lu da o le ri ka giri o le ma ri giri ki lo wa giri to ri giri nigba yen opolopo gbugbu awon blood coup to sele ko se sin lo tin sele o ti se lati ba te nigba ti eyin te ja awon baba awon grandpa na casino ibo da ta ba so lo ani nigba kan baba mu sile kan lowo o fi je o yo se ku omo yo tu mu lo nbe o fi kole o fi ra bata o fi ra gba elolora le yi tu ni era ni ko to se tu ni era ngba yen o me se to se se ri nkan ti mo kan ro lori oro yi ni pe mi ma boya ka lu dada loni abi ka ra ba lebe njo to lo ba mu kadara wa ka se se ri system lui ko so ni yi sugbon ti biti wahala ti wa ni pe aye social media ibe ni wahala ti de because opolopo nkan na ti run ton ti pa wa tan asin ton ti pa wa tan te gbe amosun mo ba ti social media de olo da gbe te gbe nkan okay eje ki fun yin ni awon eyan wa to ba je solid affect je big player ti won mo ni kaakiri e lo re bere ye ti won ta cement ni bi ẹ lọ rè bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ta sìmẹ́ǹtì mì kan ní south west ti yẹ́ ni pé kò bára wọn mu
0: ọ̀nà jíìn sí fátìrì
2: kò sọ ọ̀nà jíìn o àwọn kan fíìsì kìíní yẹn síbẹ̀ ìgbẹ́ níbi ìyẹn oyè tẹ́ mọ̀ ta kìíní rè kò dẹ̀ bá ti wa mu ìwọ tó bá jẹ́ pàápàá àbẹ̀ yẹn ló ti ń ṣiṣẹ́ tó bá fi wá gbàṣẹ́ tó kú òfin wá padà bó ní èkó yóò yí wọ́ tó bá mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ibi tẹ̀sán ògbé ṣẹ́ rí kíní wọ́n ti mọ́gẹ́jì àwọn
0: àti fẹ́ lọ mí àdúrà wa mo ti gbà ilé iṣẹ́ yìí o ẹyin bàbá yìí lógo.

0: Hello. Hello. Talk. Are you too?
1: Hello.
0: Hello. That's your IFL.
2: Okay,
0: so. Oh, Jare.
2: O lu ko ti mi Sunday Afolabla se do na pata.
0: E ka bo sir.
2: Baba subu eni ko mo ma gbe, so le da gbe. O se se.
0: Ora gba.
2: O de ko de se ki baba so ko do wo omo Olorun, sugbon nisin baba ti so ko do wo omo Olorun.
0: Aisun.
2: E je ka ma wo, e je ka ma wo bo, e je ka ma wo bo. O si re ti fun super fan ko o to lona bu tan fe gba yen.
0: Traffic to Abel.
2: Oluka lukumoka ku nbe.
0: E seun sa o.
2: Gbogbo je ni o.
0: Yes.

0: Ah, daddy, oh, pick
1: daddy
0: up.
1: Daddy, allow baby, can let
0: go. Godison, one happy birthday to you, sir. To who? And if you're not by any non, so I am Asika. Well, pick up. Timo, pay on any apostle. Chief Manuel Lord baby call ti pastor Joe Samuel Tony Kaba won pe mo pick e boya ti akoko ba si gba wa
1: ati Jesu won na ro won fi sewo lori WhatsApp ati pe won o won lanfani lati e je ka se lo sori atejise mi to tutu wole sapa 0906200949 kilo ruko yin kilo ruko eni ti e fe ka ba yin ki kila yeye ti won se kini e tun le filu gan ti won wa ibasepo yin pelu won ka le ri won ba soro daada
0: e ba mi oni eto tin lo lowo ni koni 32 fm 94.9 fe yin e
1: hello sir
2: hello
1: e ma kuro le sir
2: da e ko le
1: yes sir e da kun se Mr. Latif Afolabi la n ba soro o
2: Benny, ma.
1: Yes, ekro le sa.
2: Yes, ma.
1: Yes, anpe yin lati ile ise radio 32 FM 94.9 fe yin e ni Ibadan.
2: Okay.
1: Yes, eyan kan lo ran wa si yin lori eto ta nse lowo lowo ti a pe ni e ba mi yo o. Ti won ni pe ka ba yin ki
0: ka ba won ki yin.
1: Ki won ni ka ki yin wi pe e je omo won kan.
0: Ani awon ati dadi jo kole papo si adugbo
1: kan na oni ka kin fun ojo ibi yin te se leni te n se leni
2: ejo ta leni ma
1: oda amadaruko won fun yin oruko won na ni Dr. Bade Ojuade.
2: Okay.
1: So one quick ake yin pe happy birthday to you. E sopo odun la yin.
0: Ajo ajo oruko njo oruko eni mi.
2: Ami e ba mi kan pe
1: won. Awon na n gbo be yen.
2: Thank you very much.
1: All right, sir.
0: Yes,
2: yeah, thank you, sir. Really appreciate.
1: Yes, you are welcome.
0: Mi mo boya bade oju ade ti wa oga wa mi boya won ni. Mhm. O tete seri wale won o tete seri wale. Come on dele ma saro mi won tete seri wale. Awon ti won ko lo na lo je n pe lo de. O de n pada lo si yewu. Eyin ololufe eto ko lo mo paturi.
1: O boy ti pe.
0: No bi oga wa bade oju ade se ma n so ti won na.
1: Mo kan so na ni po ti pe ni radio.
0: Abe wa gba mi. Ibe mo ti jini.
1: Baba se pe radio mo wu lori yan. Radio ti mo wu lori fa.
0: Emi gan ni.
1: Wo go go go
0: radio. Emi radio. Awa radio ti won gbo.
1: Oh my god. Mhm. Ateji se sin wole o 0906 200949.
0: Mo pe properties fun mi layo ajayi emi le ri kan. Oni ni bede won.
1: Se won gbe ba. Ojo pe won.
0: Ah. Mo yori oke won wa tori awon yawo le ba iru ojo bayi. Ori oke won ma won wa. Godison ni e ba mi ki fun birthday re. Ta lo se birthday? Se mi ni abi mouthpiece, tap mouthpiece ni.
1: Oruko eni ohun FC.
0: FC. Eh ba e je ka mo oruko eni ati number won.
1: Ba se se ni.
0: Ah, prophetess was gbe won gbe number won.
1: E je ka lo si Ipinle Kaduna. Ibe ni a lo bayi. Ibi ti a tutu fe lo ki.
0: Awon ma Yoruba ro nbe ro ke waya.
1: Ah, o be de lu yin. Gari pe awon ti won mo ngbo wa gbogun won lo ti ri ifari ni e mo pe bi omo Kano bi omo Kevin bi
0: oh seriously
1: e yo mo bauchi iva kilo wa de Yoruba land
0: Yoruba land e bi so won si bi 13 ba mi soro e bi so won si be abi o na ti fi si bi a wo nisin se sms le fi send ni abi wo Awo ma Yoruba ro nbe roke waya.
1: Yeah. Won ton rare je. Nwo ta da po da o pada silu re lojo kan.
0: Eh.
1: So fe popo ko re se Mustafa.
0: Kai. Awo ni. Ma zinoti te mi ni. Zinoti te mi ni woni o ti be ma so.
1: Eh. Sa mo rora rin ngboro. O lo ko won kan. Ah. won gbe a si dojo oja a dojo oja rukayat iya bo wale ni kaduna ti won se birthday ni 16th august la pe yen o iya abadan bola tairu won o gbe a dojo oja ta ba ti padade a tumo tesiwaju lori eto e ba mi yo 32 fm fe yen
0: e sun

0: ti onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: ileleyi o
2: Eti 2FM 94.9 fe ye lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo awada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju begiri ila e foriro eran pomo to kata mora se koropo to suri amala la fi jo ma se jo e egberun meta naira lefura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana adi oyo iya oyo alamala loja agbaremu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32FM laughter house premier hill mokola ibadan Boba wa dojo kokan din logbo osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu badan ola to ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagbamu amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise to npo ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to don

0: agaran kwa mon derole e ka mo ki si kwa mekun joye kini kuta mu kokoro le egi ise efin aye ele to un se efin aye ele agbeju tuta afoworo yaju ani pe ati elade ngba kan ade na jori aye ogun opogun won lade opo mare ade na jori ayogban ogbogban won lade opa mare agbe ade na jori ata afoworo awo awo na jori aye marun opa merin won lawo opo mare awo awo sususun agbe awo na jori ata a fi owo ra eyele eyele na jori aye meji opa eyo kan ko to pa kan gan tun te pepe fun ni opo tori olohun so selu o ere kala kala ka koro jo ni won ba ri be orin mi na ko ni ologbe ni fonyamu keru obe ko pa gbinje keru obosa ki baba ma je baba ki baba ma gborun sorun re e ka bo sori eto yin eto wa o olore ilu olore ilu yo baba won ni pe eja ko bi fosika ko fi enu ara re wure olore ilu yo baba won ni pe eyan to bere mole tin de so kete koran ti pe oba dani waye na dede oluwa re olore ilu yo ba tun bo won ni pe asegbe kan si ase pamọ na lo wa ti pe gbogbo gba ta ba nwu igbese ta ba ngbe ajo ni an dajo ni a si nbo wa ko olore ilu ko si bi meji to gba tare bi ile re ikanni 32 fm ni ibi ti aje dubule si ti orin ati oyaya dubule si tori pe ogbon kan ti mu ara gba yagi yagi ni ti dunu ikanni ile ti ngbo awa na ko ba medumare ni tori pe ko se be to ko ni lari aye lo gba gboro to fi fa kale legbe laburuku wa la fi te re ka waju oloko olore ilu awon la me tolu awon olore ilu won ti wa nile agbara ni asale yi abi la ro yi abi losin ni bikibi te ba ti lanfani lati mo gbo ati lowo akoko to baba yin nbe oya o si esu e kale o
1: aki gbogbo eyin omo Nigeria
0: awon kini
1: mo ni ka mo pa won ni kini mo
0: ka ni ka mo pa in kan
1: gbogbo wa si ni kini ni waju Olorun aki yin eyin de jo omo Nigeria ti seto atawon de seto eyin de nife wa ateyin do Olorun fo si wa le lori aki ni gbogbo nju ojo ojo ba mu wa gbogbo eyin dede luwa logo enu ten dupe lowo wa bi lu se ndun bi se rorun fun yin aje yo aje seku aje bunyan aje fenu lole
0: don down jenu
1: lo bi je pe eran ko gbogan be to bi ju oloye ilu bomi lo gbogbo yin la ki e wa fe fi asiko yi mo fe fi so fun yin pe e fara yin bale o e mo gbo ran di tawon eyan wa bi awon olote kankan ti an wi ibi ta si gbe yin lona jori ajin tayo bi te nwo yi evokara yin bale
0: esun olori odo na wa ni ayin olori odo igoju yin mo lagbara se so de je lele ni abewo
2: gbogbo e ni gbogbo e ni ibi to ba
0: itan abe e foju ko na ni
2: e wo gbogbo e ko lo tin se bi mo se wa yi e sa mo ki gbogbo awon mo na jori a aku farada aku atemora iya yo ni je wa ku ko de ni je wa gbe
0: iya bi bo
2: agboro lohun awa ta jo je iya lu ina la jo ma joro lu yi won ni se leyin wa won wa ni fi e je wa won ni fi tun lu yi se
0: ami
2: ani ba won ku ko owo owo
0: ami
2: awon ti won wa ta fi sibe ta ni kon ma sa soju wa ta ni kon ma so lori wa to wa nse wa bo se won olohun oba a fowo to won lokan olohun wa de olohun a se gbogbo en rorun boya ona tan ti e fi kuro nbe ta tun ma le yin awon mi ti won a se daada olo a je ki yen na wa yin rorun e seun gan
0: e seun e mi ni kunle fani yi ma fi aje mi adeda je ki nlo lokin to sanra oniro yin gbogbo awon iroyin e yi te pe e fe fi sowo ati bere ti e fe fi sowo on ben wa ju mi bayi a si mo mu ni okokan ati ejeje a eje ka lo bayi eje ka lo bayi ireyin kan ja rinrin lori igbese bi abeto suna ati akoyawo re bo se lo ni Nigeria a wa ni pe fun igba meji bayi fun bi odun bi meji ni tele ntele o dagba to je wi pe Nigeria kuna lori igbese imuyanyan lori akoyawo nipa ebo eto suna ni ile ajo kan to je ti America ti soro wi pe ta ba soro nipa abeto suna Nigeria ati awon ye ti won bu gbogbo e papo o ni pe ta ba wo daada ani pe ko fe fara ninu gbogbo bi igbese bi won se nlo ati pe ajo ti won se iwadi bi nkan se nlo gan ti won ye gbogbo e wo won o ni ominira to be na ni won ni pe ta ba si wo Anthony se pelu Alberto suna atowo tin wole ati ba sin na wo gan ko si akoyawo nbe won wa ni gbogbo re okese bora won okese bora won doju papo ni kukurugbongbo sa won ni odun meji tele lande tele bayi lori Alberto suna Nigeria ko si akoyawo nbe CSO e gboro ti won so e
1: cheri
0: abo wa de kan ni America lo so be
1: nti o mo ka mo mo Nigeria laraju tama fibele tama do ti se manda kan ru oni dey boy e se do bi je pe ara orile de mi ti o sin le rara do mo juwe ara ta do mo juwe ibi asinku do ni gwe ni ja oju si e se to bi je pe ndi o ba wa si nbe ni ma fa die pupa ran wa ni fa die dudu ran wa nu ata ibi de ti mani share amọ te ngboy mo ba gbe lu emi ni America ni o China ni o kankan o
0: e sugbọn te ba fe so fe ba lori eto raje bo ye fe yawo gan awon na le ma lo saba
1: no
0: se won ni mo bi nkan ka se nlo ni
1: yawo lowo won ke se pon dollar wa o ajo nse business ni o an patronize ajo agbaye o ni nkan ta ajo agbaye na ra lowo wa o e se wi pe mo bo wa lasiri abi ke yawo lowo yan ni en te ba yawo lowo re ko se yin lore o at least o kere dan pata pata o le file o de le ma file ti o ba file gan o tu ba yin save owo ni do e ba ni jowo e le fun ni yo le fun yin ni
0: abi e ba save owo
1: e ba save owo ni te ba yawo lowo yan eyin gan le tu se lore te jo nana kuna
0: se se oro e mori lesson
1: ki so ra e mori e so ra e mori now ibi ti o wa de do yi ora koyawo dan so yen indo fa ni pe won o ni ori ofe system wa mo bi se nlo tele won ori na rinu ile mo na se wa gbe ro ta tan soro pe e indo sele ni pe o da bi pe iwa lati ri ta ti ra yewo nu ile yen o da ban para won nu ile ni o won beri ara won ni o awon kan ro won assume ni assume words la zone bo bo kan de
0: eh ma bo rin bo very very time I be
1: so ko nse gbe boya nkan kan won ori na ri awala ma so fun yin bo se nlo
0: le ori abeto suna odun 2025 awon capital project wa nbe se n pe won ni pe eni kan di opin osu ko osu kesan yi ke to pa re iru awon kan ba ko lo mu abeto suna odun to lo to fi wonu ti todun yi odun ti fe pari nisin a ti gbo pe abeto suna odun pe ti e tin gbe igbese lori re awon te fi sibe pe ti e tin se amuse re se ko yawo wa ati pigba wo le osusun pe ah ni odun bayi bayi o abeto suna e ta gbe kale lodun 2014 o igba te wa lodun 2015 o iye bayi la number iye bayi loku o iye bayi ni oko a riyun e kin jabo fun wa para ni ta kan ni pe e gbe abeto suna lo si le gbe ma sufin te ba ti gbe de betan o tan na ti wa ti so ye ati gbe e nanu be se na be se execute project wa nbe a kin gbon kankan pe
1: seri indo sele ni be yen ni pe calendar ti a bi nsi budget o yato se ita nlo ti bo be yan lo da bi nsi osu kankan lo du ti ni si 2025 o ti tenu bodo 2026 o ti fe pari lo ju ti ni niye e lo wo kaakiri agbaye ta ba so nipa budget ko se be na se nsi o se nkan kan na lo n ba sise pelu yen idi ni yen to bi je wi pe odo si ran lowo ni a le so pe o to ta na tabi ko to
0: olori odo lori igbese abeto suna ti Nigeria ejika wo kakte agbe abeto suna ganti kini akoyawo wa fun papa julo niru akoko ta wa nigba ni akoko ichief
2: ile ti won so yi apo ara won ni won so si tori awawi lasan ni ti ba si oro awawi ni teyin o ba ri poju nro gan agbo seti ariwo e to lati mo fun yan be ojo lo nro yi o ti o ba ti e wa gbo seti gan a kan lara a mo poju nro ategun ya yato lori oro wi pe akoyawo lori eto suna igba te ba le ya iye owo kan soto te ni 1 billion kini kan le ya soto o yi pe lori nkan bayi o tawon araalu ti won wa ri ipa e abi gbogbo ipa tawon araalu ri oju gbigba pe eno 1 million e de so be billion gbe billion pon o ohun la ya soto fun kini won wa so nsin won ni awon araata igba ti won ni ranrin nkan to nsele ninu ile amo awon to wa ninu ile gan ipa wo ni awon gangan fun ara won ri lori awon owo te so be ayele soto ati wi pe yato si yen awon nkan te nfa awon owo ise ko se nto mo ko fe je bi en bo won fi owo yen se nkan gangan ni tori to ba bi won fi nse nkan looto ni awon ara ilu asa ri won ma ri pa e now bo won ri pa kankan
0: en te so si ke se awon oloselu nlo yin
2: awon oloselu kankan o lo wa se ba ara ilu la wa na awa na se amo bo se nlo a nlo ile iwosan a ri bo se nri arin ni gboro ari bi gboro se nri te ba le na ye kan lori nkan kan lati bi leyin bi oya bi odun kan nkan te le na obitibiti owo le lori nkan yen ko se nbe mo o ti baje kide se gbogbo yawo eyan lo nlo okulo eyin le se nkan to ye ke se sibe amo ton ba bi yin pelu le na billion gbe billion pon ni nkan to ye ke se ko lo bi odun mewa ko lo bi ogun odun laarin odun meji gbogbo e ti daru
1: shari e je nson gangan fun yin ani to ba wa Nigeria yi to pe isakoso chief we o nana kuna abi on ko woje bi gba teni yan ori na ri nkan tin lo ni koda eni ojo mo pe ni si ti an bilana o mo yo pe igba otun iyato ailegbe
0: o ti wa Nigeria
1: o ti wa Nigeria tayo gbugbu asiko ta ti wa seyin
0: e to ka se awon kan kan e seun
1: e lo wo gberi ko bayi atawon agbegbe gidi laarin ojo kan agbegbe to ba so pe won ni na a je pe nkan so po nle won asiko bayi ina ranju le ka
2: lawon bo le so yi
0: won lawon agbegbe gidi
2: lawon won ni lawon igberiko na so o
1: igberiko
2: tori lawon bi to je gboro gan e ti po sabala abala
0: se mo pe se rural electrification ni e ti won se yan gege bi amgbalegbe abi wo ni won fi osoko ti won fi won je won ma soro kan pe ina ti o si lo mu ki awon eyan ma pa omo le pe won je ko ma tete sun nkan kan ba o tun ma pe nisi bi mo ba ti fun won ninu ni agbegbe
1: pe ti o ba ji sina e ja lo sun boya boya boya bento ni etan ni
2: se pe so pe lo wa
1: mo gbo se oro yen oro to ti lo seyin ni nisin bayi te ba ri agbegbe kan laarin ojo meji sino ba sin be ninu ko je wi pe
0: nkan so po
1: nkan se nkan
2: kan be laarin ojo meji won nina ogbon seju
1: awon de won to ba si bandi bandi se mo pe ika odogba awon mi wa ni ori ofe lati je pe ta ba nina 10,000 lojumo lapojuwe won sanwo re awon kan be je pe ta ba nina 2,000 lojumo o se se ko venera die latara bi bolo se daye niyan a le dogba o le yin so eduba ri pe agbegbe bi to n wa to je bande ti nina po ko ku me bo ba le san wo be
2: se ri oro te n so
1: mo bo ni bi to dile
2: CSO CSO oro te n so yi awon eyan ni bi ti won se desin oni kaluku lo ti ni meta ati e to je prepaid na e to ba mo be e fun gbogbo eyan ni na e to ba mo pe won o le lo na abi boya gbara won o gbe o ma pa na yen abe fun won rara e de le fun won ni
1: elomi wa ti bobu re o da ti na ba de ko ni mo
2: bob ni o da ti naba de ni o ni mo
1: ko e mo bo ko ni tan
2: ni o wa ni ramis ile
1: o le mo mo
2: pe o ri pe
1: bob da e ko fo na
2: o fo mi o ni tan na
1: oro kan ni yen
2: fan o ni dun
1: ni isin bayi
0: lori akoyawo e na
1: ni isin bayi e lo wo eto ogbin tabi ro abi oro aje oje e lo wo ni isin bayi boya iresi ni o boya isu ni o boya gari ni o boya ewa ni o boya egbogbo pa ni o boya ororo ni o gbogbo tẹnu ń jẹ pátápátá ẹ lọ wò lọjà kẹlọ obìnrin yìí tí ń ta owó pinni sí báyìí
2: owó pinni sí ṣé iye tẹ ẹ bá nìyẹn
1: ìdàgbàsókè náà pé tí nǹkan bá wọn lù
2: ìdàgbàsókè ní ìfowópamọ́ làwọn èèyàn òróró rà
1: irọ́
2: chief kò sí àbí cso
1: ko se ni ti o rowo ra se ni te
2: mi awon eyan rowo ra o
1: e je ki salaye to bi jele fun yin awon lo mi le wo yi gbe rice apo kan ni e pe e wa apo kan ni e pe tabi o din tabi o le nti bu le fi rice ge o ti su mi je ra e wa to ba le pe le wa lo wa nta ta wa ri ko loja ke yan ra bi onirese won so pa mi yan ra nje
2: se tan ba le ra nkan mi se tori po ti su won ni abi le ta pa won
1: tori bi po ti su won
2: tori po ti su won awon eyan se ko to hun won en to nkan ti won ri ni won je
1: ko si fun wa lati
2: force awon pa ni won je
1: e gbodo mo je ri e get e ko si fun wa be to ba wo lo le je
0: esun interesting so ni sin ni pe e lako yawo lori gbogbo
1: ko si job orile kankan to lako yawo to wa
2: e lako yawo
0: esun ejika wo eroyin kan an bi won ni pe Nigeria Eriola wa tun ru dada won ni pe ta ba nsoro se mo awa lenu awon awujo orilede ti won ni epo robi lagbaye OPEC won wa ni pe lara gbedeke yi ti ajo OPEC fi sile erin fun igba meta ni tele ntele laarin osu bi meta won ni Nigeria pe a

0: ni ba ma mint kota yi ti won fun wa bi pe je mo wi pe iye gboro be yi ti a n pese lojumo 1.67 million barrel per day ona ni a n pese ni July yi ni won so yun ni July ta lo ton won so yun e je wa ba si mint up pelu gbedeke yi ti ajo OPEC ton fun awon orilede ti won tin ri epo robi lagbaye ah ba se ri ton po yi ta si mint up o ye kari jasa re lara awon mo orile ka ma se iyata
1: yi fun mo ka mo ko fun awon mo orile se ri opolopo yin ijoba oye yin eda kan mo yes aso nkan fun pe plan wa plan oni atojo waju ti ati ri na ri ni to si jina afẹ pa mile di ongbe eni pe owo to ru gogo to wole lori ipo ka ma ko ngba ba wa fi disin ta mebu suje ati gbemi nko eyin oro ni a le se be owo ye nisin o wa nibi ta fi pamọ si a to fi invest ni ninu kan to ni se pelu ajo agbaye to pe nira e dola ye pe dola kan la fi be laarin asiko de yo di dola meji meta merin ju be lo so eyin na wo gbo nkan bo se rorun
0: ni Nigeria
1: eto ora je la so yi o ti di be demu ke
2: ni bo
1: abo o ti le dandan eto na mana mana
0: o ti le dandan
1: eto mi abe gbo pe ojo kan ro ni to ti we ogun yan lo mo ati yanju ogo be atagun fe bo se ko fe orun na bo se ko fe so mi o ro ke boya kankan be to je pe tu le ma wo ti joba yo ti mo wo ba lori oro pe owo epo eyin se joba baun ijoba abule abinu yara gan
0: ni ma se be
1: eyin se be
2: awon ilu to se be won omo joba se
1: kokunrin ko sise lo ko wa ri bi egberun merin ropo dipo egberun kan to ya kori okunrin to ba ni iroyi dada yo mo po bodo na egberun merin ni tan loni ko wa gba pe
0: bi e be lu wa le wa na ta de pe awon mori lo fi wa gba pe ah isa roje o se dada o
1: e wuye ta na na
2: e tun bere iye ton na sapo ara ti won o
1: awa o abi se ri ga se budget pe awa la lu owo yi ri olowo osu ta wa ngba olowo si value barika si level ita yo gan fun pe an ko
0: wo
1: je
0: e so e ja wa wo be se ni pe owo wole dada papa julo owo ran we po robe yi ti eyo kuro o se dada e si ni pe wa lawon ipele be se fi sowo si awon ipele hun se ti en to pinpin bi won se na ni awon ipinle fun bi ebi apere nisin te ipinle kan ni weriwe nu a ri pe bi ogoro awon eyan ni won se igbeyawo fun be mo so pe laro owo yi ti on po si na ni won fi se igbeyawo de bi pe nikan ti e bo te langba ton dupe pe awon dupe o bi pe igbeyawo ologoro ti won se fun awon yi o tun je ki iya ohun tun ni anfani ati ni yawo meta bayi pe yawo meji lo ni tele sugbe nipase igbeyawo ologoro ti won se fun awon yi ohun iyawo ohun ti di meta bayi si ke se nu owo be na won tin se igbeyawo fun awon eyan yi ni ilu to lo ba tun joy e je awon ti wa si igbeyawo fun en ti pe ko ni agbara ti igbeyawo sile te se igbeyawo fun te se fun lowo ta so re tera be tera gbogbo re fun to ba bi mo tan ko ki lawon omo mo je kini igbese ti won mo gbe si ko ye ki ijoba Nigeria to je ti e ka papo ki won ri suru igbese bayi na high chief si ko ye ki won ma ke ma ba won
1: e je ka so gangan fun yi oba ti ojo yun se onijo mo ku ko do di at least ta ba wo gbede ki asiko ti iyan fi loyun do fi bimo o le je osu mesan ibi kan o le je osu mewa lawon bomi o si le tuju be lo o ni se pelu nton lo ba mu wa fun ni kaluku se wa ri e te fe nu ba yen bi te ti mo pe ijoba wa ijoba to n ro telomi mo ti e ni lati le ro wi pe oya o iwo to ti to gbeyawo to ri yawo abi iwo to loko to ti loko oya ma bo ninu
0: owo
1: ninu owo oya ti e lo ti se be
0: ninu owo abi owo ilu
1: owo ti e gangan lo ti se be ko mo di pe ase wu opo ta ma wu ara dada e mo ko owo to ba dile ninu re so okunrin to ni yawo le be ba gbo pe ngbegi o lebe nbe pe n jada ohun le so mo ba ti ni yawo le to lomo yoga àwọn ọmọ ọhún ojú òun ṣe jẹjẹ o àwọn ìyàwó ọhún ojú òun ṣe jẹjẹ o òní tẹ rí tó ṣẹlẹ ṣe wá rówó tẹ rí àpín káàkiri gbogbo òpínlẹ yẹn a lè wà lókè ká tó wà ń sálẹ nígbà kan náà o ẹyin tẹ járàlú ẹ máa béèrè lọwọ àwọn tọjá àwọn gómìnà nípínlẹ yẹn.

0: oro le abowosan wa be se ma to ay almanjiri wa be se ma to ro baragiri se ninu awon mo tawon eyan ibi na ko ni e wa so nsin eni e enikan se kini kan kini ko gbogbo awon nkan te nso ati wi pe owo epo te nso igan awon ilu ti oku ta jo wa ninu egbe owo epo to nde sowo ti won se ba won se ba won ilu yen se ri la wa se ri e je ka fi wa ka fi we won na
1: se bi won se nbi mo le yin se nbi
0: se ba won na le so se pe to le se gbe yawo fa won kan
1: awon ye
0: awon ti o ti to e ti o ti to yawo bi e to yawo e se gbe yawo fun e ri nkan so pe tori ehun ti ni yawo meta
1: se onda
0: meji to ni tele gan so ti bon won ni
1: se onda age la won da se gbe yawo
0: onda age o nu onda age ko la ba se onda age to gbe yawo
2: onda age wa nbe
0: so tori nikan le
2: ikan ni awon to njeri e mo pe ikan ni awon to ti inu re ni o ni pe ke so po lohun fe wi pe en to hun fe 17 years ni omo 17 years o fe ni yawo
1: o mo yojo ri re ni
0: e bi te ma yi mo na ni ye
1: o kun gangan ni o mo yojo ri yawo
0: ko je iyawo to fe na o mo yojo ri e ko ni yi nkan ti yawo na so
1: o le je po kere ni body to fi body wo
0: e ti o le dale gba ti o le do jeje en se gbe yawo fun to ba bi mo to kini ko fi to
1: nile okiri te wo yen
0: te bi ba ti pa won ma ya form je
1: nile okiri te wo yen te wo pe owo won bi se nkan ile won o fe to bayi o de ni awon eyan to po to bayi ibi te gba de so pe e kini gangan ka se gbe yawo bawo eyan si ese ni won ni e ma se ko ipejopo ara yin sile e ma bisi ke ma
2: resin ke se ma gbayun
1: e fe pa fun olorun re
0: ninu ya
1: inu ise ya nje won ni
0: se iya o je won lo je ba ese nra bed fun won
1: ife na
0: eni ti ya o je ko ti ni gbogbo awon
1: kan se ni ta ba wo pe ise to nse are ro lo ta fun ya nje ni
2: ero lagbara ni ti won se won abi
1: ero ni lagbara ni je ko
0: ero ni lagbara lele te se
1: se ko mo sun lele
0: in te ba se fun won se nkan to won ma mo tori nkan temi mo ni ro ni lagbara ni pe nkan to ma je ka ye rorun fun won ejo eni te wa
1: aye to ba ti yawo le to loko ye aye ti rorun
0: eni ti o le denu ara ebo te tu wa ba gbe yawo ejo bawo la aye ti rorun fun
1: seri seri alimanjiri la
2: si eji eja ko lori yun ero nkan te jade wi pe e ti fi ofin de ki won ma mu jajo awon sache jiyen awon tinu ora sugbe ten so ni ni in te ma so ni pe in ta eyan fi live long niyan pe to ba kan ti ru won loja won ke sare jajo igbe te wa gbe nkan bayi awon yi si pariwo pe e ti gbaje lenu awon
1: nkan to sele ni wi pe seri itori pe kini yen apada ri wi pe o ni opolopo awe lomi mu tan bi so gbaragbara si joba ta ba ti muyo ori won yo ma sare kiri elomi to ba ti muyo yo elomi wa la ro kutukutu ko do jade eti ma fi lo nkan lila ta bi dira won o le je lajigo yo muyo yo ma ju kanrin yo ma ba bugbe
2: eh ba n to ni go sache yen na ni
1: e mo ro sibe elomi ba de bi tun fo mo re lo suku se te ri kiri yen be se wo yen na igba mi wa ti o ba si lawujo o se se ko ti le ko si bi ti o si ke baba ju lo ninu orinrin sugbon a fe limit e die elomi wa ni se pe to ba mu yo tan yo lo le jo se ko ni gbo ti awon awon tin se wasu fun ko ni gbo omo o ti la fi nru ke boya ka ko si le be ka ko le na kan fi se die sugbon a si wo ni to ba di da ti ko dibo a da pada
0: ke to campaign
2: koyemi e tun so
1: to ba di dati ko dibo
0: e ma da pada fa tori awon eyan te fi gbaje lenu won yen awon na le ma pada lo ba to ko wa dibo fun yin
1: to ba ti poju le je won I mo fe je ruru
0: ko yin se pe to ba ti po asiko te le fe da pada yen lasiko dibo yen
1: a be se da ni to e ko fun won
0: ti tori awon tori wi pe kon le ba dibo fun yin ni awon eyan te gbaje lenu won amo to ba je pe te ba soro pe oda tori wi pe ilera awon eyan mo lu yin logo enu lori yen amo te ba nse na e je ma ru die die wi pe awon eyan kan na le n gba ije lenu won yi
1: se ka fi won le kan
0: ma awon te wa gba je lenu won yen ki wa le ru pe e le se fun won
1: te sawon ti awon ti won ti won ta tele ti wa gbo won ni ta mo ni se
0: kini kan ma se bayi sáwọn náà tún ti darapọ̀ máwọn èèyàn tí wọn rí jẹ tí wọn rí mu tí wọn níṣẹ lọwọ.
1: àsìkò táwa yìí nìsiyìí àsìkò ẹpa ṣiṣẹ ni.
0: kọ́ lọ máa ṣe ẹ̀pa pẹ̀lú owó èwo eléètọ́ ti wáwọ́ rà sórí gbáńkọ́.
1: ṣé ìdára á gba gbogbo ẹ lọ́wọ́ wọn.
0: ẹ kí lẹ máa ṣe.
1: àdìkẹ́ lọ máa ṣe ẹ̀pa.
0: pẹ̀lú owó wo owó tí wọ́n ti fi ra ọjà tí ò sí kọ́.
1: tẹ bá wo à ń ṣe ìgbésẹ̀ kan ọgọ́rọ̀ àwọn obìnrin orílẹ̀ náà ti ń rí owó ìrànlọ́wọ́ gbà.
0: ta ló ń fún wọn.
1: ládọ̀dọ̀ ìyàwó wa chief.
0: latori iyawo chief

0: pharmacy.
1: Hello, sir.
2: Hello, madam.
1: Ekaro, sir.
2: Ekaro,
1: I do pe o. Ijo kan pelu. Mi ro pe da oju mi momo o.
2: Ah, what's your name?
1: Ah, emi ni awo chairman local government si.
2: Ah, ah, ekaabo.
1: Ese, I do pe.
2: Ah, ko ti pa ti ri yin.
1: E wo ise ilu na ni o. Ise ilu ni bi baba o se sin mi, lawa na o sin mi. Ka lo kabo, ka lo sibi, ka lo represent leni, ka lo lola so ni. Nkan titi e wa gbe mi wa bi gan leni ko ni gbogbo eti mo nso yi. Mi o mo boye gbo nipa si nkan to sele of recent. Ah. CSU atawon omo na ma jade o. Oun nikan lo pada de o, ko ka omo yen de o.
2: Tawon ni.
1: Ko ye mi o. Pastor, ko ye mi o. Gbogbo royin yin ti mo de n gbo, ti mo n gbo lenu gbogbo awon ore mi ni pe adura yin ma n gba lori oke yi.
2: Adura lo
1: wa. Ah, ipe te ba so pe o ma ri be, o de ma ri be. Daddy, eyin ni mo wa ba. Ba omo ise ma jade. Ba omo ise ma jade ti nkan ko ni se won ti nkan ko ni se won o ha oni mo se wa ri yin ejo sa eyin ko ni mo kunle fun oluwa ni mo kunle fun mo kunle fun oluwa ejo ba omo ise ma jade olugbe mi wa pastor
2: nkan to sele ni pe to da le wa
1: ah olohun se olohun se nkan olohun se dele
2: adura
1: na ko lo nje ko gba o ko lo nje ko gba o
2: se e gbe beli na
1: ah mo gbe dani mo n ka la ro mo n ka lo so mo n ka la le pastor mo n ka n gbogbo seju
2: okay te ba wo no we Isaiah 41:10 ye e ma ri ko ni pe e fi ara bale nkan to so niyan o mi so pe so dare ti o bible temi o se ba ni o ta ni mo yin ni o o ma lo bi si mi o e fi ara bale
1: anfi anfi sa
2: lo e fi o koyin bale nkan te ro bayi mi ti ma ni pe ti ma ni ko mo nkan te ro iro ni mo pa
1: mo de ni kin tun salaye awoko mi o kara ma shiki to wa le yi I don't see my husband as a good Christian anymore mi o ri wa bi Christian mo ewo church to loruko to loriki ile inoko mi de nlo lo I don't see him as a good Christian anymore pastor will you please pray for me
2: ti o fun ati tight ba tin wole eyan gidi good Christian ni
1: oda mo fe lo wole adura ki ma lo sadura ni kiko

0: abọrúmọyo
1: aboye bosise ogu ato e
0: karoli baba
1: o jare kabo
0: akujo bejo meta
1: ah ah oju re mo le oju re kore lo kilo de
0: baba e no ri mi ebere mi ti n ba ti ranse sin o da bi pa buse ti buse e pe mi e te ye mi lowo wo esi mo kemi ori be lowo yin
1: oke ohun ni oje aroke ohun so ri won ba gba ti fa ti so de bi abuse buse ki lo fe
0: ma awo
1: dolo
0: ti won ba n ki mi ti won pon mi le ti won se mi gege ni kansu ti mo je alagere lori ifa ni won ki o
1: kari o ma do
0: to ba ti wa di pe mo ti de ni abuku ti won yeye mi
1: oh ni de ni abuku
0: ti mo de ni tan yegere ti an sun mo si leyin ifa ni won tun bu o mo mo eyan lomo mo se wa so ti yin o o ti dabi pe ko fe ye mi mo ti fe yi o bayi
1: ah
0: ajo mara wa ni o ati jo fi ti te sasun ati fi jo ti nkan bonu o
1: kari omo
0: ibi ta wa bade o dabi pe o ti fe mo body
1: ma jo body ani o ba fa ni gbolohun je mo tin benu re
0: ta fe ma ba fa somo awo ka jo soro tu binu bi ti fa ba fe gba ma fun fa leyin ta ba soro tan eh iyan o se soro mi ba fa ni gbolohun ati gori koja be en je mi so ni pe osise eleto abo ijoba ti an ko fun mi won ti ja mi ntan mo won o pe mi mo ki fa o gba mi o ti yiwo
1: ah ah lambo lambo
0: eh awo
1: lambo lambo
0: awo to ba je to wo ni agbara olorun ka o ina jo mi labi aso o
1: laarin emi re
0: eh
1: laarin emi re
0: eh
1: ifa lo sike o ya so fun mi in tin sele nlu yi o se ni re abi o se ni
0: awo awo ko si fun to nbe ninu orumoje tawo di se ki won ba kan abade bi omo temi ni eh won ti ko awon omo me awon ara bi ti ko awon omo lo to ni a le so pe nkan lo nlu amo nipa re bo nta mo nkan ta wa mo leyin mo yen ja yi o mo awa tun mo imagine as a chairman local government inu eyin ara lu oju yin fo mi le so pe ifun yin gan oju yin fo eyin ara lu ngba te ma so pe losu nisin e federal location kini ka billion kini ka tiye lo jade inu we le chiri in to toka to to si local government e lo lero po nbale sodo wa gangan ni local government kokan eh e lo lero po ndi odo wa ni local government kokan oto ni te nka nu we oto ni ta te wo gba se mi honorable lambo ni ki n bo sita ki n so wi pe nkan ti mo te wo gba se ko to nkan ti won kere ninu we ki lo ma te yin eyo all these things ni mo put into consideration mo gboro survey situation owo ti mo ngba ko to toju community ton fi mi se chairman lo le lori health care service o ti fori sopon education zero even awon agbe gan ta man fertilizer tan a ri nkankan percent mo
1: nigba gbe ile iwa se sele wa se se sari wa todo wa nis
0: mechanized farming ni opolopo awon odun to ku mi se oko atadara wa pin fun awon agbe nkan ti mo ro papo niyan pe to ke ipile se chairman local government gangan lo wu mi but due to wipe nigbati awon to wa locate ni kapin won ni kemi di ele na muna pe to ba di gba mi o en to wa ni house of friend mo fe lo ati sun ma le sun sibe but now ti n ba toju community ti mi o toju local government mi enu o ma fi toro ibo pada nkan temi na ro papo niyan ti mo da bi ogbon amo ti won jigbe ilo to a le so pa mo pa re sugbon owo ti a fi n release ta ngba ton fi n release won pe owo e lo release awon mo to kidnap lele return temi ni mo fi tun kansu se kese ke mo na si yawo ata omo mi
1: eh iwo na gbianju arin tagbara re
0: kan exactly so mi o ti ro pe mo ja yopa
1: o ti ja yopa ki lo wa fe kase bayi
0: awon mo ya se ko bi bata se yo de ni tun ni tori nkan ti mo mo ja mi loju oni wipe okan lara awon mo ta ko sise enu e ti fe jojo ori e lo bo je ba se fun olowo loro pe gbogbo yoku apo alaga ati yawo re lo nlo community na la fi se dapa so e lowo yi bo o to loruko mi ninu ilu chairman melo lo se be ninu state tawa so now ikan na awon omo yen lo sise lo kidnap mo mo bi mo se le ni kolopa gbe ipo ti gba ni kan gbe o ma daruko mi pa jo sise ni kini ta wa le se
1: ki fa ori mi re ifo lo kan so dai eh so ri in ta se ni pe abilubuku kala sasi
0: abilu
1: ko ni le ranti oko re rara rara ko ti si bo se le mo so to emi mo so be ah
0: awo
1: ifa kemi ke mo se yeso ni ke sa na mo ti wa ndi se o mo mi ko to wa bi
0: ti ka foro pa gbe ni bayi
1: so fe gbo
0: eh
1: ko ni ranti kankan
0: ifa oju gboro ti mi o
1: ko ni ranti nkankan
0: e olowo ti bi ta so beyin
1: eh bo mo mo pe o si daada pelu mi mo mo mo mo ah mo jeri re mo jeri ah ori o ma gba ne mo ma gba ne mo
0: hmm awo awo kekeke nko
1: ah gbogbo won ah mo ti ne won lo jawe jagbo ti mo pe awo ni se mi
0: omi gbona gboro pe lenu sakeke ma tun ba je ko yin
1: o so ri
0: o fe duro pe
1: o so ri o so ri
0: idiot yen eno ko loju ko
1: rora rora hmm ifa o si o onmi lo si o in to gun oje aja ni o si mo jeri

0: kwa yo
1: Sherry ba in sin pe in fact ope lu ye kama du
0: ope ni o
2: ope ni
1: so e ma binu pe chairman o si larin wa o se de ri mo ranti igba ti won so fun gbogbo wa pe o ma release won o ma tu won le o ma tu won le
2: gbogbo yi
1: efe le so ko pa won Sherry nkan to se e ma biru ke won le wa won tun lo sise ilu ko le dana ni chama won ba ki so e ti ri nsin ye ka fokan ba le fun chama wa o ma gbe wa ibi to da lo ma lo ma gbe wa lo se gbo
2: ami ese
0: un so
1: awon
0: e wo je wo ko se jin
1: gbogbo won yen ta ba sa ti ba won yo tan e jo e ni ko wa si secretariat o ni awon eto kan ti chama ti se le fun won se gbo
0: chama ni ma se
3: alaga won ni o ma sha alaga lo lo iwa nu
0: ah ma se o
1: te ba di so be yosi emi la oni yosi ba se feri be no lori emi la

0: Ah, pastor.
1: Yes.
0: Ye kusha oluwa o.
1: Tojo meta.
0: Hey, uga o.
1: Tojo meta.
0: So uma ile wa ma sunkun pe o ra omo e.
1: Ah. Ma se ri ni.
0: Hey, uga o.
1: Se mo ri
0: mi. Kan se ah, ta ni omo. Se bo ni yawo chairman local government area bi.
1: Ah.
0: Igba ti ohun atoko e. Ti won je igbadun ijoba. Ejo so wa bayin. Nisin ti won jo nji ya ijoba bayi. Won mona ijo
1: tawon en ba ti ni suru na lo ma wa le olura
0: pastor dey ma wo joba nigba ti mo nsise owo ti joba ma so pa won fun wa lori iwe
1: ben
0: o yato si e to ndi owo wa tori e o pelu awon kan ti mo ro papo ti mo wo pe ah mi o sise mo ki wa ma se private agent ti mo nse lo oko ti e na nigba temi ati e ni encounter to ba mi soro owo ti awon ijoba so pa won fun won ko lo ndi owo won igba ti ko de te lorun se boye ko kuro se boye ko resign honorably ni sugbon o sa mo gbo to nda si e wo ti e je ko ma je lo e je ko ma je ya won lo
1: awo le ale ale de won da a je ma gbadura na ni
0: adura kuku gba
1: so se ten se se ko le wuju lori mo se n wo yi na ko tu fe je itewo gba lodo oluwa o
0: ah ise ti mo nse o je itewo gba ti mo lo n ba awon eyan so ko le se awon to jigbele abi
1: eyan no le mo won eyin le se ku ba ile tun se ye
0: pastor titan offering te n gba na ku ye ke eyin na ma gba te ba ti ni pe ise owo mi da ye ke ma gba
1: oro yin ti ye mi oro
0: yin awon drum set ti mo te n wo yi awon kan mere mere ta se sinu jo ibi aka da pada
1: oluwa fe ko lese na oluwa fe ko lese oluwa fe ran ilese
0: e mo nkan to se
1: owo si ni keke yin rere
0: ẹ̀yẹ̀ mú ọ́fíìsì yín
1: ní orúkọ jésù.

tu olu awo le bada oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dida wa mo gun ma te oni su lo niyan ke yo ma se se ni ko ma jam bi eliri oja te gbere nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otu olu awo le bada ni baba sele loju ona je bada lati oje eleni egun okada baba sele oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 Oloye Weji Adubi Otun Oluwawo Le Ibadan Loni Irorun La Ba Nigba Ta Daye.

ibi ti mo nlo lale yi e je nkokko fi apere kan ki fi saju na se rinu class kan be se ngbo mi sa inu class kan be yara kawe ni to je pe awon ti won wa nbe awon mo akeko tin be nbe awa ki twede ti o ba ni o se exam laipe yi gbo won se gbeyanju o se exam inu won dun ose kini lo ose keji lo ngba ti result esi danwo ti ede e ma wo ori ojo kini we to lola si won pin beba fun gbogbo awon tin be ninu class pe esi danwo yin re o arakunrin kan be to ko re nje tun fulu igba ti o fi yewe ti e wo over 10 o wa gba 4 for over 10 e o erin ninu mewa lo gba awon bi gba tan so pe eyan fail nu o se siwe ohun okan re baje oju re gbogbe awon ngba ti o fi weyin ti o wo kakakiri ori gbogbo awon to wa leyin na toju won koro bi ewuro gbogbo won dake won o soro won o so nkan tin be ninu beba tin be lowo won toju won sa koro na ni okan ti e gbogbe igba ti en to pinwe lowo won to pinwe lowo fun won ba e butter ti e butter ni waju won ni ma so fun won pe gbogbo yin te wa ni class o tun fulu lo gba highest mark tun fulu lo gba mark to gaju oun si gba 4 over 10 a je pa won to ku gba ju won gba less than 4 won gba below 4 bi 3 bi 2 bi 1 half bi 0 gbogbo awon to ku ni class ohun ti won gba be ba ranti be ba gbagbe te ba gbagbe be ba ranti e ri wi pe lakoko ngba ti tun fulu wo result e oju re koro bi ewuro abi amo immediately to gbo wi pe pelu bo se je wi pe iranu lohun seun na ohun si tun ni olori laarin awon oniranu oju re wa erin wa gboju re kan ninu re wa dun si pe bo ti e je pe won o se daada amo mo se daada ju awon to ku lo iyun ni scenario alakoko Chende, e ma de o ni bi ti mo moro yen lo lale. Nitori ogbon to po nbe, nbe ta fe jo mu ta

eko le je mi nikan ni mo ngbadun Dr. Sikiru Ayinde Barrister ah o ngbadun e dada o eni e paro mo ti follow story yen mo ti tele orin yen lo fa abada ehe omolare oro tun fulu ni mo babo abi ose keji tun de won tun se danwo idanwo ti won se tan won tun ko beba wa won tun pin ile gbogbo won lowo patapata gba ti won fi kun ile gbogbo won lowo inu gbogbo awon bi won se mu beba won inu tun fulu dun oju re o kona yanayan ara re ya gagaga awon gba ti o tun fi weyin gbogbo awon tin be ninu class ninu won dun oju won se kini oju inu won dun ni gbati tun fulu wa ofu pe kini sele o wa wo paper wo re pe 9 over 10 lo ngba o ngba mesan ninu mewa owo ro kan re ni pe eh gbati teacher won to fun won ni paper ti o fi soro o ni gbogbo awon to wa ninu class pe 10 ni won gba tun fulu nikan lo gba 9 tun fulu nikan lo gba 9 gbogbo awon to ku 10 ni won gba tun fulu tinu re tin du tele binu re se bere si ni baje nu de ba edala kokko mu oun nikan lo gbele to gaju bo ti e je ko fail na 4 ninu 10 la kokko amo pelu bo je 4 oun na nikan lo gaju laarin awon to ku bi 2 bi 1 bi 1 over 5 bi o ti ye yin amo lele keji gbogbo won ni won se daada mewa oun nikan lo gba 9 ki se pe oun na o se daada o nbo ni mo nboro lo na bo mo nba lo inu igbesi aye ti gbogbo wa wa yi bawo la se measure nkan ti won pe ni success bawo la se measure nkan ti won pe ni success iwo to ngbo mi lale bawo lo se measure success kini awon nkan ti ma munu re dun sa won nkan ti o ba se the best lori re ni abi e de ki mu bayi ni lopolopo gba e je n fi story mu wa ko le yi wa dada lopolopo gba ta ba se igbiyanju ti reward igbiyanju wa n ba de sa ma ri gege bi success tabi a kokko wo ayika wa lati mo boya won ton wa layika wa boya won se rere to wa abi won se rere to wa ka to wa le so wi pe awa successful abi awa successful how do you measure your success do you measure your success by the failures of others or you measure your failure by the success of others ibere yen o kenu die o ama e de ka wo ka fi tun fulu ka fi se example fun ra wa opolopo awon eyan ni won se gbianju ninu aye amo nu won o dun ri fojo kan ki se nitori wi pe gbianju ti won se un polodun mari o de lade amo gbogbo gba afiwe ni won ma wo eni tolohun se ju to se fun won ju ti won lo won wa ni je ki won le ri ore olohun ninu igbesi aye ta won won da bi tun fulu to gba 9 over 10 tinu re tun baje nitori wi pe oni kan lo gba 9 ninu awon to ko tan gba 10 aye to wa se aye alaye lo wa ni to je pe competition ni wo wa se nile aye ni ti e o mo beyan se so wi pe igbiyanju mi ti mo se my best I did my best to get this result ko wa tori ti be ko dunu wi pe agun re lo gri ere re yi ko wa celebrate e amo bo ba ti bi o ba ti je wi pe o wa ni position wi pe awon to ku o se daada to o igba yen nikan lo le celebrate ara e po wa successful you have

0: ma da bi tun fulu e ma gbegbe si aye bi tun fulu ba koko na awon kokan wa to ye pe won wa controllable effort e o wa controllable impute o wa controllable awon nkan to le se igbiyanju to le se o wa controllable sori un ti o wa controllable to o ni ikapa lori e result ni
1: aki fose sile
0: to ba ti se gbiyanju titi e to ti try best e sori result yen o ni effort lori e o ni agbara lori e o le control e it is uncontrollable
1: aki faja sile kafagun to sode
0: wa tori wipe awon kan ri se ju e lo ko wa tori ti be ko deny ara e ni happiness to ye ko ni as a result of ise to se effort to fi sinu kankan
1: logbon sile ka wa fo mu gojoye
0: ma ri daju wipe ara re lo nwo to ba duwo waju miro ta lori ara re lori ma je ki result awon mi ko je ohun ti o mo se okunfa ohun ti o ni je kinu re o dun kini kan la fi we mo mu ko ninu igbesi aye yan ki je keyan ori beyan se dagba si ki je beyan ki keyan ori beyan se se ase yori si ki je keyan ori growth to ti sele ninu igbesi aye eda nitori lagbaja da ju mi lo tamedo tawo yo ju mi lo je bi lagbaja nu ojo wo lo bere wa ni je ki wo ori growth titi e ko ni je ko ra se yori titi e ta ba de ni ka gbe story lagbaja le ka gbe story ti e le boya iwo gan ti e tun sori reju lagbaja lo based on nkan ti lagbaja toju re ti ko o toju re ti ko oju re o ti e ti ri mewa e oun de ti ri bi ya bi 200 ko to ri result tori yen amo result ni won ri o ri process to ba je po lohun fi process eni yen han eni boya o ba dupe lowo lohun pe mo ma dupe result ti temi yi o temi o nilo lati rin irin mile 200 kin to ri result ti mo ri
1: iwe ro to bu je bo lowo ewure ile mo ti bo lowo won
0: amon bo ba wa ri result na to ba wu o ko si tori ohun ti won so ni pe human want is insatiable bọn ta ba ni ninu aye a mo fe si na ni gege bi en tọlọrun seda wa bọlọrun se seda wa nu o wo ko ni si ma wule we eyan kankan access ara re eh o look inwards wo ra ere daada pe nibo ni mo ti le improve awon nkan wo lo ye ki n se awon ise wo lo ye se mi o se se to bo ye ki n se ni ki le fi ni better result nitori ara re yi se pe nitori pe eyan kan se ju e lo awon ona wo ni gbegbe gba awon asise wo ni mo se bawo ni mo se le control e bawo mo tori mo so le kan pe un to le control ohun ni tin be ni kapa re un effort to fe fi sinu e is controllable o le control re preparation re o le control bo se wa prepared si o le control execution bo lo se fe gbe nkan jade o wa controllable sugbon result pelu gbogbo execution o preparation o gbogbo nkan o result o ko wa controllable
1: ba lo ni ba lo
0: ni result n ba ti wa jade

0: acting your best to un to ba le se ye to ba le ti to wa nka pa re ti oni ni aye re lara gbe mi lenu re ni ko se ko si ma reti ko ni hope fun better results pe eleyi tin bo yi mo ni hope fun mo ti un to ba fe un ti o ba je un gangan lori ta tori ti be ko lura re pa mo ti won pe ni outcome ye ki results to ba ri esi to ba ri un o ye ko je nkan ti o fun o ni motivation lati ri awon nkan kan to ri tele ni ki se pe ko wa mo rira re gege bi en po mo se pa lai mo se ni o rara outcome should not define you it should inform you o ye ko so fun o wi pe ah bon tun se nse leleyi awon kan to ye ki improve le lori re awon strategy ti mo nlo ti o sise mo re ah awon ona ti mo n gba yi oda mo je n gbona bomi communication problem ni mo ni mi o mo bo se mo gbe ero okan mi sile mi o mo bi won se lo strategy mi o mo bo se n ba awon eyan sise awon dream kan be teyan nurse ninu ori re to je wi pe o wo ko da se ni lai mo pe o ye ko pe eyan mora ke jo se ni o le da won kankan se sugbon adase un na ni hun o mo pe o ye ko juba igba to si ye ko ju ni wi pe o ye ki o pe eyan mora ke jo se elomi nbe to je pe o fe fowo ara re se nkan ni ko mo pe awon gbese kan be to je pe ohun to to ni keyan ja awon gbese kan lati fi se awon kankan ninu aye awon kini meji kan be won pe ni opm elekeji nbe won pe ni opt kini opm kini opt
1: oluwa lo se mi logo
0: Sonny Adele le. Kini OPM kini OPT mo nbo nbe nisin. Awon kankan nbe to je pe OPM lo lo. Awon kankan nbe to je pe OPT lo lo. To ba lo OPM ati OPT okan mo jeun ni. Eh o okan mo sese yan o

ayo ni pada laipe laipe ni isin abo wa gbadun ti fe biniza obe ori mi siwaju die die awa gbe opm agbe yewo agbe opt agbe yewo kini kini je opm na kini je opt na o ba ni ambition ti o ba ni afojusun to bi dada o le ma ni lo opm o le ma ni lo opt ṣugbọn mo mọ pe gbogbo awa eyan na la mo la afojusun pe mo fe step up now ti mo n se yi ohun mi kin tun get better si papa julọ ninu business be ni en ti ba mo n showo ti won pe ni discipline bo se ni discipline si ba lo awon nkan meji yen iwo gan inu re o dun

Kini won pe ni OPM na other people's money. OPM is other people's money. To ba ti wo wi pe result ye. Result ya effort mo fi si kini yi. Wa le access e pe ah pelu gbogbo ti mo se yi. O dabi wi pe ti mo ba lo more capital, o possible kini better results. Access results yen lati fi respond ki se pe tori pe eyan kan se ju e lo se fe se jura re lo o si bo se fe se eyan bo ibi yo wu ko to si laye arin meji lo wa walai ibi yo wu ko to si laye arin meji lo wa bo se le wu ko wa successful to arin meji lo wa o se le wu ko lero wi pe idakeji na ni arin meji lo wa enikan wa successful ju o lo be wo ro pe ko si lowo re enikan be ti o ni to arin meji nlo wa tori die to ba access result re pe ah boya tin ba ni mo capital o se ki result mi yato o si wura re capital hun o si sugbon business to fe fi se yen wa o le wo pe oda je kin yawo yi kin fi se business yi other people's money ni yen o ya owo ohun lati fi se business ireti ba nbe nbe yele yele gba san pada lopolopo gba opolopo awon ti won se business onilo lati okay eleyi ipin ele o ya je nda pada elomi nbe won pe aja obi ti bo lopolopo awon eyan ni won dajo ajo adako other people's money na ni se bi won dajo fun wo to ko to fi se business ni ero o pe a se be ni gbese se wa se kini kan se bo ndajo opolopo awon eyan ndajo nta nbe won ko number 2 fun mi number 2 to gba osowo ti enikan ni rara other people's money nu sugbon lo mi nbe to je wi pe ko gba ko dajo ko se kan o wa ara re tin pa o na lokan fe ma fi se business nlo ni si se pe o ni support lo titi baun owo nje nikan lopolopo gba ni o ma ri awon risk kan be te je pe o to keyin o gbegbe iru awon risk yen awon calculated risk ni o se le ti o yo owo oluwe lawo ni o ni other people's money ki wa ni OPT other people's time eyan ba fe se ju pe ohun kan fe mo to ba wo mu lo senu to ba wo mu lo senu to fe mo seku lapo seku la kanti o lo time awon eyan mo ti e ki si je pe on lo time won tori bo se n lo time won yen na awon na kuku rowo awon eyan o ba won o sise fun o ise to wo nikan o da se tori 10,000 imagine pa won meji meta ni won tun bo se pelu times 3 ni yen o si yo bi abi 3,000 4,000 lati fi san wo ise fun won o ti multiply result ye based on effort to fi si result le yan ma analyze eyan ni o analyze result yen o wa ni fi judge ara re pe o se to rara kini result yen so fun o pe ye ko se better awon le ti mo so yi ko fi se apere ni pe awon kan wo lo ye pe yan le tun se better

be le yele na tun so fun baba to mo mo pe ki nkan omo okunrin re o sise o bo ba fi le je ki n lo layo atalafia si nkan kan o se mi wo si ri daju pe nkan omo okunrin re sise e kon ti bi baba si tight corner ani meji won bi baba si baba wa mi le ti o se o wa po yawo re yawo mi ma bo wa awon yawo meji lo fe yawo akoko yawo ekiti ma bo wa oro lo dile yi ayi se ni se ni bi ninu koju mi o la ti ki nkan omo okunrin mi o sise ewo ni ki mu yawo akoko ti bi mo yawo elekeji o ti bi yawo alakoko to ti bi mo lo ba ni awon melo le fe bi e bo n ti bi o do di pe nkan omokunrin se sege sege e pe won ti bi kan e ba mo kan mo ku o lagan e je koju yin o sise o ke le roju tomo beni yawo elekeji ni aha won se wa da lagdani kan jokun ba se bi mi o ti bi o se ni ki won ri na e je ki nkan omokunrin o sise kemi na o le

0: wa moko iwa nho sada ara re ngo sada re loruko tan pe tan yen na won pe ni itan baba lati se mi o mo ru record mi mo inu record ti itan yen wa amo itan yen itan baba lati se ni bo wa ni won se pada sort e bo ni won se pada yanju oro yi baba lati se lo wa paro atodo finu re wi pe ah oro lo de le yi bi ba ni ki gba imoran yawo ati abi ya le gbo odo won la won mejeji nru ko si o ki wa ni tin kin se kankan
1: tauri ni yoma de diba
0: wa ora ko saburu ni wa lo ra o lo ra eye mi loja e oran mo e lo ra eye mi loja wa o fi paro ile ti nbe ni abe aso
1: ati gbawo awon amaniki laye
0: ba ti oju ile tan lo ra loja si inu asadun pe baba ti fi o ti fi eye eye le fun baba ki mole lo pa pa to pa tan lo fi ye na baba loju loju baba bala inu eye le ton na nbe labe aso inu re dun wi pe ah e se mo dupe o tete ki asayo se be ko gbe mi mi na ba tun mu ye o fi na kini baba ni kini duwo won iyawo ti o ti bimo lale john ogba kasa atoju ni o atabe ni o mejeji ni won je kini o ni won jo la ti won je kini ti won dupe boloduma ati yawo ati yawo akoko to fe koju o la ati yawo elekeji to fe kini o gbera awon mejeji na ni pada janfani o je pe yale na tu pada janfani elekeji o ti ye yin win win ni win win inu record Dauda Epo Akara kan ni mo ti ri itan yen nigba kan ri mi wa mele to je gangan pa

0: ara alaluwo lawa lo ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you
2: na o lo fe se ko meji
1: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen